kọmi ni alufa Musa Adebola Pola iwe ta nka lo ni wa nu Johanu keta ese keji olufe emi ngbadura pe ninu gbogbo ki o le dara fun yin ki wo ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re Oluwa yo fun eni ilera pipe mo n ba eni kan soro loni ti aisan da lamu ni oruko Jesu dide lori aisan re Oluwa wo osan Oluwa yi igba pada aisan yen jade tori pe ako pe aya yo pa awon alejo gbogbo alejo aisan to wa la lo wuro bi o tin jade lo Oluwa le jade awon to wa lo hospital Oluwa wo isan awon to wa nle Oluwa wo isan ilera pipe ki Oluwa go fi fun yin ki igba yin ki o dara ke gbogbo ope loni Jesu Christi Oluwa wa

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 25/08/2026 gbogbo le ojo ke dogbon osu kejo lo nlo yi bi awada bi ere osu ina dagbere gbogbo eyin omo olohun e ma dide bo e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi onipekun ewa oba to fi mole sasobura bi aso ah oni lojo Tuesday ojo isegun gbogbo eni to gbo mi bo se ndide bo mbi pepe emi awon woli yo segun fun in the mighty name of Jesus. Aversion kankan si omi elekejo lori YouTube lori Facebook lori TikTok laaro yi ba se n gbara di fun convention awon odo langba Jesu ti o bere ni ojo Thursday isin tola isin to yato han ni mo nbo e ma bo ni bi pepe e wa kunle wa do bale enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ni ilu Ibadan pepe yo pomo lori YouTube TikTok laaro yi mo nbo engineer eja jo yin Olorun ba se dobale daddy se ti dobale mommy se ti kunle

so tele si e tun mu dani loni ma tun mo gbadua si se wa wo te mu lowo yen yin le mo fowo kan be ba se njade edidi toni ni yen nigbo ba wa di ola ni wema a se kini kan ti an pe ni money impartation eni kan ni money impartation emi o mu owo kan to tobi ma mu dani ma ni owo to mu lowo yen wa wa mu wa o wa ma fi kan e tun lo fi pamo o ni na ah so ri lo sey bo se fe jade lo sui to kojo meta yi pepe yo pomo angbara di le ni o ri ti o teli we are doing the impartation eni gani wo li esi ma so we ma so mo nbo mo nbo mo nbo na gbogbo eyin omo olohun ni ana se mo pe mo so tele si owo gbogbo ojo monday bo emi oluwa ni titi ti o fi di ojo thursday la mo si yen because at fe kun august a wonu september osu baba balun won ni ko bere si ta oje odun awon eyan ti lo china ka ka kiri won ti fe bere si ta oje odun so emi na mura le a se wo sunday idupe ni so e tun lo owo ana te mu lowo yen e lo tun mu lowo e mu jade se owo yen o na le mu pade emi na omi elekejo o di meji lori youtube ati tiktok to ba wa di ola a se bebe is going to be money impartation eni kan ni kini je be mi na mu owo kan bo owo ti mo mu bo lo ni ki n fi kan owo lo re owo ma owo la ma fi pe nu owo

0: be ti emi en be lai owo to mu lowo yen mo ni ko sise fun o in the name of Jesus tin ba ti wa ju adua kan wa fo ke ni igba meta wa fi si ami to ba se wi pe oluwa so ninu we Agai chapter 2 verse 8 only sliver is mine gold and mine emi mo ni wura ti fadaka mo pase fun oba ipe lato ni lo ko rowo saye in the name of Jesus Christ foke ni igba meta mo duro ninu majemu anu mo so tele ni igba keta owo to mu lowo yi loruko Jesus wa ni lowo ni wa ni lapo ni wa si ni ni bank wa gbe to daju number 4 bo se n foke ni igba meta meta loruko Jesus wa fowo gbe nkan rese owo yi lo pa awon egbon re wa lowo mama yi lo pe awon yoku e wa in the name of Jesus gbogbo eyan wa kibe ma rowo saye ma rowo logba
1: mi o emi na ti le ri o baba mi mo dupe o nitori pe ipe yin o je fun emi na ti le ri o olorun baba mi odekunle Epaphras olorun arugbo ojo olorun Jesus City olorun Comfort Life Mission mo dupe o latugba ti mo ti n gbo yin ni aye mi ati dile mi ti yi pada ebi o pa wa mo o a o tawo na mo a karaka mo o nigba bede baba awa si Jesus City on to dem to je ibanuje okan mi nigba yen ni wedding omo mi ta fe se ati July la ti ngbe ti o si owo nigba ti mo de Jesus City mo kunle mo gbadura Olorun ma je ko jo ti mi lori gbe yawo omo yi nigba ti a pari program baba ta wa sile igba yen la to se idajo wedding yen a fi si inu osu kokanla to my great surprise lotun lo si owo njade ibi ta ti e lero pa le se de a se koja abi olorun ba wa se o ran awon eyan si wa won ran wa lowo a se o koja oye wa lo o wa successful a se baba mi mo dupe o mo tun wa so lojo yen pe ti yawo omo mi ba le ru layo to ba le so layo ma wa dupe ma wa yin olorun logo iyawo omo mi to wa ninu oyun o ru layo o so layo omi 77 ti mo mu wa lati Jesus City ati ororo yen mo sha make sure pe mo seku die mo wa ro mi mo oni mo wa fun mi nigba ton pe mi gan po wa hospital igba ti mo debe mo mu ororo yen mo fi pa ikun e mo fun ka tori bi 15 minutes bi lebo ye bo se bere si ni

0: constant niyan ko du 15 minutes to fi bimo baba mi mo dupe o ojo ni ti yin loruko jesu ipe yin ko ni di ipe ano ifaboroyan yin o ni gbe eni fomo sise iranse eni faya sise iranse loruko jesu mo dupe o lowo ipe yin ipe to fi ni lokan bale ni eni to ba ti mo ipe yin ifokan bale ni won ni comfort life mission comfort life mission ni looto tori ko se ni to ba wonu ipe ti okan re oni bale ojo lagan ko ni bale ru mo nitori pa tojo ta ti mo yin la ti mo wahala mo la ti mo ibi mo ipe yin ko ni di pe na olorun a se yin larugbo woli o jesu oluwa wa
1: ti e ba gbagbe mo ti mu iwasu kan bo gbogbo eyan omo olorun jake jajo eleyi ti mo pe ni iwo ki solosi you are not a poor man and that is the message Timothy ni ma preach fun odidi osu kan bi n ba pari e osu ti fe toni si ma tun mu ni osu ti n bo gbo ma jemu kan ko si enikan ti n gbo program mi ti n tele gbogbo ti mo n so yi to tun le ba won raun mo ti ni gbogbo igba to ba n gbo program yi bi igba to n lo school ni eko taaro ni idaji ni mana taaro yi oni oduro digbi ninu re Christianity is not synonymous to poverty emi Christiani igbe aye wa mi mo oni nkan se pelu osi e je n pase gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi mi omo bi to wa mi omo bi to oduro si bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ori ti eni egun iran yo ti dopin won oni soro egun iran mo lori ni tonu ti e ohun ti won mo kigbe ni ibukun iran iwo lo pile ibukun ile baba re sami ko gbe to ami mi bo nbo e je n sare fi eleyi dato mi
2: baba mi o ipe yin o pe mi nigba kokko mo wa si program yin ni ikotun first service gba test wa e wa sugba ta setan e wa so pe ka san ore ma jem ah mo san temi o nigba ti mo dele bayi oja ti mo nta double double bayi ni mo ta ose yen ni ojo saturday mo kan ni lo polowo fun customer mi kan ni bo se be lo mi pe ah oja tete nta freezer o le fi nta mi o de ni freezer fridge fridge ta lo nu le mo kan fi manage e ti mo fi n ta ọjà mo máa ń ta pọ̀mọ́ mo máa ń ta tilapia mo máa ń ta ìpèyà mo máa ń ta mo ṣá ń ta àwọn nǹkan tí ẹnu ń jẹ bí mo ṣe sọ pé mi ò ní freezer nìyẹn bó ṣe sọ pé à tẹ bá ní mọ́tò ẹ wá lọ gbé freezer ní ibì kan ní ọjọ́ sunday bí mo ṣe lọ gbé freezer yẹn nìyẹn freezer double door ire tí mi lérò lọlọ́run ṣe eré òjijì àbàbá mi lórúkọ jésù ìpè yóò ní dòkú ìpè yín pè mí o ọlọ́run adé wà pẹ̀lú yín á wà pẹ̀lú ìdílé yín lórúkọ jésù.
1: Nice ṣẹ́gbọ́n tí ìyá yẹn wí ire òjijì mi ìmọ̀ bọ́ yóò lè dìde tó lè lọ́ọ́ fẹ̀yìn tí bíi gan-an wọ́n rìn mí sí ọ ni oní mo fi sọ nǹkan owó ló dùn ní jùlàyé báyìí lolúwa wí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ̀yìn tì tó mú owó dání ire òjijì àánú òjijì látọwọ́ ọlọ́run tí máa ń ṣe nǹkan lójijì mo ran si oni loruko jesu oya gba gba gba mo fe yin je igan na yen bayi gba gba gba in the name of the Lord Jesus Christ can you imagine mama yen lohun inta ani e fi nkan mo wa gbon tin ta mama e je opiya orisirisi awon nkan yen ni lo kojo tin ta nti e ibe ni tin ora mo wu nkan je mo wa so nkan kan kini di ti olorun fi fe ko ni oro kí làwọn ìdí tó fi gbọdọ̀ ya olùsí kí ni ìdí tó fi gbọdọ̀ lówó gan ẹ jẹ́ kúkú làmọ́lẹ̀ báyẹn why must you have money kí ni ìdí tó fi gbọdọ̀ ní owó let me tell you some of the reasons why you must have money ìdí tó fi gbọdọ̀ wà nú àwọn tí ó lọ́rọ̀ ẹ fọwọ́ yín méjèèjì gbára wọn báyìí gbà gbà gbà bàbá mi máa wà lára wọn lọ́rọ̀ number one you need money so that you will be able to fulfill your mission. Ẹni kan ní kí lẹ wí yẹn o nílò owó kí ìran rẹ àti iṣẹ́ rẹ ní tó fẹ́ dà kó lè bá a ṣe. Your God-given purpose on earth requires money to run. Ẹni kan ní kí lẹ wí yẹn sorí ìran tọ́lọ̀ ń ní fún ọ èrò tọ́lọ̀ ń ní fún ọ ìtọ́lọ̀ ń sọ pé ọ wá dà láyé o nílò owó kó lè bá a dá. Bí ọba sówó ìdàkudà lèèyàn dà àìmọye àwọn tí wọn níran tí wọn kú láì lógo ẹnìkan ní kí a lè ń sọ yìí you need money to achieve your goals. O nilo owo lati le gbe gbogbo erogba re lati le je ose iru ya yen tin tapo mo tin tepu ya tin teja odo to ba se wi pe ko nbo ni o mo ko si ope lo pe anu ati owo olodun to wa ti fi no wa gbe freezer nla o lo loju meji nlo lo gbe. Can you see that? I may japa to fe jase to wo won ogun oni mo fi si o tin ba so di meje to fi nilo owo ma wa so be yan se mo ni owo o duju iru e ni pe mu nkan kan mo ona kan wo jasa mo joko pa ko mo sunkun ha I mo ya won ti an ti lo won a je nje na loni bayi a je fi gbogbo enu so to ba fe do lowo to ba fe mo jeun to je pe ko kan mo ji ko mo jeun ko mo fa won me lo nje ise kan ni o mo se sugbon to ba fe wa ninu awon ti an loro ti an fe mo fowo sanu elomi to fe wa ninu awon lowo ti fowo sanu o fe wa ninu awon to je pe o fe gbe iran re lo bi giga o fe yato si awon to ku se n fi gbogbo enu so ise kan o le ran o enikan ni bibo abere lowo Dangote se ise kan Dangote n se ni se ba ni Dangote cement kilo data to wa ni Dangote flour kilo data to ni Dangote spaghetti Dangote salt gbogbo nkan yen lo ko mo why ona kan owo ja oja gan ona kan o de be e je se bayi kini di to fi nilo owo you need money to actualize your dreams eyin te ba ni ala lati lo si bi giga owo ni o bon ti mo fe wi if you must make impact and leave this world better than you met it you need money to ba se wi pe wa fi nkan re le nigba to ba fi aye ile o nilo owo gbogbo eyan wa dide rin lo waju ko rin lu eyin baba mi o yonda owo fun mi olufe ibi taju ati waye niyan you will just pray o si mo di to fi ngbadua eh aje bo so ti gbogbo awon eyan le na bibeli ni bi ona eniyan ba wo olohun yo mu ki awon tare ki won wa lalafia ise ti aran mi si oni pe ebi oni pa enikankan yin mo and in to je mo fi owa awon eyan se ni awonu bonu o ni pe ki won no le wa challenge ko le ronu si pe ekun oda nkankan si sasewo yo yo le lojo waju olohun bo ti nkan ba japo nu re tan agbara ri oni gbe eh ka mo jale won po kan olufe ka mo lo jibiti omo yawo ka kiri ekun ola ni ori gbogbo nti nbe lopolo re to ro pe yin o le make e lai lo jibiti lai lo gbogbo ogba yi nike olufe to ba se pe gbogbo nti nbe lopolo re delete e tori wahala nbo bo mo le fi gbogbo enu so pe o le make owo mo kokon so di to fi nilo owo and je se bayi wi pe ministry will be difficult to run without money owo ise iranse gun le ti oba sowo ninu we oniwasu 10 verse 19 only a feast is made for laughter and wine is made for merry only but money answered all things owo ni dance on gbogbo e je n gbo nti mama iso inu mi si n dun e ja wa wo boy owo ni o se n to se nu aye re abowo ko
2: kaaro baba mi e kaaro o oruko mi la gbe ke mo yin olorun yin logo nitori pe olorun yin dara si mi mo dupe lowo olorun fokun atagbara to nfun yin loruko jesu koni reyin loruko jesu olorun a ma tokun yin se yin ati mama olorun yin pe mi tori ko se ni to juwe radio program yin fun mi fun ara olorun lo juwe e fun mi mo si dupe lowo olorun tori pe o n gbo adura mi nibe olorun so fun mi pe ki ma gbo pe leyin ni ma gbo yato se leyin ti mo n gbo mo si dupe lowo olorun ni ka gbadura ki nkan tuntun sele ninu aye wa mo si dupe lowo olorun oko mi ra moto tuntun fun mi
1: nice gbogbo le ki nwe ra moto titun aye ki dun nigba ti o ba si owo se nse bayi you need money to take care of yourself you need money to take care of your children o nilo owo lati toju awon omo re ifun lati toju ara re gbogbo yen wa dide nle so owo to mu lowo yen fi lele wa wa mama joko lele wa wa bi oju re soke baba mi mo nilo owo ni beli ni olon re olon temi nan sin on lo lowo eyan le lowo lai lorun apadi won da won ti an wa su aye nike emi na ti wa nbe ri ti won ti so fun wa pe en ba lowo ni dejobo ru afigba mo aye Abraham aye Isaac aye Jacob olowo gan Jesus on di talika ka wo le ba di oloro ni bi oju soke si baba mi so mi do lowo fun mi ni owo si oju mi sin ti o so mi do oloro se ri nu wa su ma sin loju gan o e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo Sona Church ni o ni Jesus ti last ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday wo le odekunle Epaphras amon pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but I can so here on the 7 and it's going to be mighty
3: eje
1: tun gbo ntiya yen so e wo binu e se ndu
3: o ra moto tutu fun ojo bi mi gan lo ra fun mi mo dupe lowo Olorun pe yin pe mi o tun mu mi lo le Dubai mo dupe lodo Olorun nitori pe o dara si mi in lo le obari o
1: to gbogbo le ki won emu ya lo traveling ki won emu lo Dubai e wa wo binu ya se ndu ni Dubai oni mama yen lo ki se pe en lo gbadun awon kan lo gbadun ni won lo flenjo oko won ha gbogbo eyin mama edide oya bi owo soke oluwa fun oko mi lowo amo boyo feran oko e bayi eyin mama be gbadun aye loko mo akobi re awon omo eni o gbadun afun oluwa fun awon omo mi lowo iru awon adua bayi o ti gbadun awon aje o ti ye ka je ri oku tan o ti gbadun ogun owo ni bibeli ni mo daun gbogbo bibeli ni en ti o ba le pese fun ile ara re alai gbagbo san julo enikan ni bo ni yen wa 1 Timothy chapter 5 verse 8 eyin olufe ni gboro ya yen tan e je nbo
3: o si mu mi lo olorun lo fun mi ah ipe yin pe mi gan ni o loruko Jesu ko ni re yen esi ni diwo le ana mo dupe lowo Olorun ori oke yi e jo baba mi o akoko na mo fe ke tun ba gbadun afoko mi ijo ti mo ti fe ah Olorun lo fun mi ife ipo o ko si ti mo fe o oko mi o se fun mi ni o e ba fa du ara lowo ko Olorun tun bo ba mi lore mi e ko Olorun ba fun lokun atagbara e ba mi gbadura fun kise re o mo wale ko Olorun tun ba mi gbe lo bi giga ko Olorun ba mi gbe lo oke okun tori mo pe to fin se daada ni bi baba doke okun yo se daada ju be lo e ba gbadura fun mo nife oko mi o nife mi o koda o nife mi ju bi mo se nife re lo
1: eh gaskia oro mo mo nja so pe enikan ni gaskia ke iwo na gbo oni fe mi ju bi emi gan se feran re lo ti obirin ba si ti le suspect yen lara okunrin ko si bi tokunrin yo dede mama yi on gbo mi adu oko re ti gba e nlo lu oba ko si nti o da yin duo afiti mi e ba se woli katayada e ba ku amenasha to bahala orun si ona fun oko yi olufe ise temi se niyan o ba se pe tori ise ti mo se lo fi npe mi lesu o pe mi mo worry je so bayi wi pe without money man become a project for other people to handle them bi o ba sowo o ti din tawon eyan mo fi gba si gba so je se mo le ni igba meta ma lowo ma toju omo ma toju aya ma toju ile mama emi omo ti wo toju o se n wa so bayi to ba lowo gbogbo omo ti o talika ba bi irinse olowo ni enikan ni e tun so gbogbo omo ti talika ba bi irinse olowo ni awon ni omo so mo odo olowo awon ni e wo bi awon omo wa se n lo Dubai ti won lo o se bi se gidi kan won se nbe won lo ma won lo Lebanon won lo fi won si eru buku ni awon ilu yen irinse ibo ni opolopo omo wa se omo ri oni se mo wa notice e pe without money oh insult is inevitable insult will be many si se ni abuku opo ti o ba sowo without money man is merely existing not living wa kan wa ni o ni mo gbe ile aye aye ni o mo gbe o e ta ka meje seyin moko moko mi kan ni mo gbe le aye aye oni mo gbe mi emi ma mo gbe le aye emi ma lu aye aye oni lo me se ri ni ola Wednesday nigba te ba wa nbo owo ti nbe lo yin ti mo ni ke mo mu dani e mu te mo ni e mo so tele si laaro laaro e mu dani emi o fi owo kankan that is what they call money impartation o su ti fe tan o ise meji na la si se ni ola so nkan meji le n babo e to wa daju be ni pe ta ba tin pari why ninu isin mejeji ma mo se deliverance fa won eyan ba se mo se isin alakoko bere ni ago mejo abo igba ti o ba fi di bi 11:30 a pari a bere isin elekeji ni ago merin e wo mi ko si bo se ni ri owo loruko Jesu Christi eni to ku to jinde wa ara anu gba se nso nkan fun o even lai si owo iwasu to nbe o le gbo so mo po owo lo fi nbo abakan wa sori radio eni kan ni won sogun ni eh won sogun aworo ni lawon eyan fi nlo be ko ba se eyan ni gbogbo babalawo ti ko gbogbo ero Nigeria sodo pai lo bada shanto bahala lati seju yi lo gbogbo eni tin jade loni wa ri aje jeun anu yo si kan in the name of Jesus olorun ojiji mi si awon eyan anu ko mo ba yin lo oko ri o da si o awon mo ri o da si o eyin obirin o wa ye wa gbadun ni o si gba in Jesus name gbogbo eyin omo olorun pata le mo mo ru ebo baba jimi na taje odun mo mo pe bi gbogbo eyin o se awon bi 5000 yan fe taje odun won a se mu iwu bo iba se 2000 iba se 1000 iba se 5000 olorun jo je n ta oja odun mo fe ba won taja atokere bayi lo loju jiji ti ma mekun sun atoke bayi leni to ba fe taja odun ti bere si kosi se gbogbo ti mo nso si o leti olorun gbo yo mu iyato wa ma fun yin ni account number church e wo gbogbo eyin omo olorun ni kete ti n ba ti fun yin la account number mo nlo sori YouTube TikTok omi number 8 be ni a se lo be na lori Facebook loni o loni yo pepe yo pon mo sa olorun o ba ngbo eje ki n se bayi account number ti omo di atagbo san ore won sire 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin olufe ese bibeli ta ka loni eja pari iwe Rome ati CDL lana aka 1 to 10 loni eja ka iwe Rome 11 to 16 done and dusted e pari iwe Rome gbogbo eyin omo Olorun te n ka bibeli te le mi leyin eyin omo Olorun ti won bi loni da nibo le we wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle e kiyesi bi nkan se nlo Olorun ba ngbo iseju mi lo se dolowo bi won ba n kigbe pe iresile wa iwo mo kigbe fun won pe gbesoke wa ni president wa your excellency governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo fe si a testimony mi ejo loud ko clear ko ni ti lori number 08081 71 65 66 08081 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

kanye ta kaina dena an ka kule alawon to ka fatia an ka samu an ka lati samu titi de samu 19 iya gege lana e ma teye gbogbo odun mere de logo gbogbo epata ni won samara won an sa pada ri pa won pada jawe olubori pelu ami ayo melo ami ayo meta si meje iya ninu ifese won se eleyi to la vani lati waye lana denu league agbaje lorilede gesi e mo gbo fese won se akoko ti won na niyan gege bo se wa lata pa ti beyen o ya ma ni nja.

ya kama o kama finger kama o okay iko egbe gbọbọlu northern forest awon atije ti fori oko sodun iyan lori ni andela buni tori poro won ti wo o se se ka egbe kekede e o dinu iko egbe gbọbọlu majestic city e tori gbe gbọbọlu iko egbe gbọbọlu palmeiras allah

ele to paripo egbe agbabo lu fu amu awon gangan na palekun o e palekun won se pa nipa aya e ta si meji ni o ti le je wi pe awon agbabo lu lowo waju ko egbe agbabo lu je si opolo won pe dada lana to si gbegbere oloko pelu bo se meru le latori jo afedo dori mogan rojas ke ma dan yen agan rojas na fi tabale gege bi agbabo lu eleyi ti o farahan lenu ifeta won se akoko fun ko egbe agbabo lu jesi ni ojo akoko ti o si lanfani lati mi awon o na ti farahan o gege bo se wa lapa ti beye won lomo na ti de koda ko pama o na ti jilani tori po lanfani lati mi awon gbogbo owo eyin ko egbe agbabo lu jesi o dabi en tan tan lofa gege bo se wa lapa ti beye o ye papapa eje sare ka fun yin leyo ko keje o se abajade ifeta won se eleyi to lanfani.

0: ka tun mo kiro pe mo koju mo eku ajode toni o jake jadole agbaye ajilodidi bi o akiye ka bo sori atupale royi awon iroyin agbo so gbadu agbo sifila sigele agboko agborere agbo lami loju gbogbo e gbogbo na la fin kirawa ta re tun ki gbogbo mumi ni mumi na ododo jake jadori le de yi pe amoku ti ayeye ti isimi lenu se ti mo lu nabi lagbara olohun a se pupe laye ati loke pe o odun ta wa se yi ko ni jase mo lokun to olohun a tun denu bi ise wa ebi a mo pe meji le wa bi o ba je woro aje poto e wa woro lodun jere se wa poto lodun je bread olale wa jogun ni yopa bi tin lo ko ti mi o
1: to babe elewa ati kiyin
0: ti
1: babo ready to ko seni to to gbe ina woju eko ni muba ti ba nse ode to je pe o koju osun ode lo wuro toni eto yin eto wa eto atupale royin ikanin diamond 3.7 lo lo rin ni ile kwara on won pe bi te gbese lo wuro toni oyin ni ojo segun ojo ke dogbon ninu osu kejo odun ta wa ye lo do te yin bo le se npe awon eyan kan koko ajimoni won ti mu ke lo wuro toni won ti gbese osoro won fe ganu se awon elomiran ogun eje ni won gbelura loro oro ni won ti gbe mi segbe ajisibi to fi lo lo wuro toni se wa ri awon segun awon pe bi ti bo baba ta lo wuro toni be ro kan ni won gbe mi segbe won fi lo wuro toni ni le badan amola lafure ati abolewedu ero ogunfemi opa ogunbani ni nkan bi ago mejo wuro koja iseju meji to taiwo adeyemi loruko mi
0: elejire o
1: oku mo ni
0: ara tinubu mo ti lo re siso lori atunse opopona oni billion meta de ni 300 naira to lo lati ibadan de jebu ode o
1: to opa
0: ile
1: agba ki wa loja ko won tutu owo are tinubu o mo ti fo lede si awon alaga ijoba bile kaakire ti ebutoro le yi klare so egbo lowo toni
0: emi na tun mele iwa fun e o ijoba apile oyo re o won fe wonu han lori bi won se pa makinde ti segbe ke o lasiko ti won lo re siso loju se opopona ibadan si jebu ode o
1: opa o
0: ama
1: inure eko ni fe je kotu be bi ilu kan ba fi le baje amo wa wo awon agbagba to wa ni kale na mo ni sagi gobiri o mo ti ra webe si soliu mustafa gomina abrazaki lori ifamu to waye laarin awon mejeji kilo so e ganu si lowo oto ni opa
0: e tun mele iwa fun ijoba apapo re o won si agbe jade ruko awon ti o wole eko unity school nile wa mo ni fun eto sa eko 2026-2027.
1: To opa o dada to ri yi ko le ja amo na bu o domo gbodule e won ma ti pada fun lede lori pe papentu nigeria a ni kan da pada ara ni awon mo le nigeria ta lo so egbo lowo oto ni opa
0: a je pe iroyin bo se po lodo mi na lo po lodo ti e tori pe gbogbo awon iwe iroyin lori sirisi le mi o wo lodo mi o bi mo ba ti ku oni the nation ba wa nigeria tribune koda won tun gbenu si iroyin yen lati nu iwe iroyin daily post won si gbera spa daily post ohun won lo si daily trust ati be be lo lodo temi
1: o oro adopa the nation nigeria tribune punch leadership abebele won ko kanle lowo otoni
0: je ngbe lodo mi lati nu iroyin the nation iroyin ti mo kokko mu wa ni o seyan ti o le fetu sofo oluware o le so de aya o tinubu ti gbera yo se be siso loju ri gbera so atunse opopona abada si jagbode oni billion meta de ni 300 naira 297 billion naira ni jebe o are bola ahmed tinubu ladoju aje o mo ti so loju atunse opopona oni kilometer 460 le esun marun to je opopona ibadan si ilu jagbode o eleyi ti owo re to lo bi billion meta de ni 300 naira 297 billion naira yen ni ilu ibadan ti so lulu ipinle oyo o ge bi won se ni eto na gbera so won ni se ni olubadan ti le ibadan bara si di ladoja o se lere fawon eyan leku na pe seri se ni eto won yo ma duro re onigba ton soro nbi eto won tinubu leni ti gomina abiodun iyen to soju fun o salaye pe e akanse se na lo wa lara ipinu ijoba to wa lode yi lati mu igbagba soke bawon agbegbe ye o pelu wipe ki inira ko le deku lodo awon mo nigeria ti won ri awon opopona na ati pe opopona won o na ni o lo kaakire ipinle merin din ni ogoji to wa ni orilede yi o gbe won se gbe jade se lo lo kan jo mo lodo so sogo ti o pe masa de lesa the nation na lo gberoyin eleji re o
1: to opa ha the nation lemi na gba mo lowuro toni dode mi to wa yen niwaju are ba tinubu kin gbo nla bi pada wa sori keke mi lowuro toni to omo ikere to ba ngegi ni gbo awa agbagba to wa nikale oni won mo bi ti yo pada wo si are le ye bala tinubu ti kese awon alaga joba bele ka kere ti butoro ile ye pe kan dagun la si oro eleya meya kan se fi ayegba ibi ojube ati koko awon yen papo lati mo yan won sipo ati ilana ti won lo lati mo kinburuji ni ese koko are tinubu o salaye pe ijoba ibile oni kan gbe kale lati re pe won se ranwo fun gbogbo awon eyan to wa ni agbegbe arewa jara ki wowo pe ka ma lo ofin lasan abi le ise ijoba ko mo tumo si ka ni ijoba to ni akoyawo lati pe adari mo mo finu fido lati ni akoyawo ko si ni pe ona wo ofe si gbogbo awon eniyan tinubu lo pabi lojo bi abidun oro ona na ojo aje ni lu abuja nigba to soro nibi to kan te gbe kale latowo ajo ijoba apapo le ye to ni si lana ibi ojobe ye feda

0: Eka bo pada lati eka ipolowo oja Daily Post re lodo mi eleji re o se iya meje ni jama me o to donji jama ni eh irin ajo wakati mejo re o o mo tin sun bi ojo meji teyan fi rin bayi o pito bi mo lo so ko ba ku bi oro o lori ipo ti awon ona le Nigeria wa ti o fi dara to omoye tun wa ipo to je ti ipo are labe ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC iyan ogbeni Peter Obi o o ti benu atelu ipo ti awon opopona wa ele to salaye pe sere awon opopona to ye pe wakati mejo le yan fi rin tele oni lowo ta wa yi o ma tin gba bi ojo meje ti yan fi rin o se eran kan to ba nfa wa gogi mo lo ma gi to koro nse lo soro na de mi mo ni o igba nigba to si oro to gbe sojo ko itakun ayelujara re o nibi ti o ti ro ijoba lati pe won mu oro atunsi awon opopona ni okunkunun o ga bi o se sale pe dipo ti won yo fi mo pa won fe si ona tuntun o lawon ona to ti wa nile tele na ki won toju re ka sa tun se re o awon to nilo atunse o salaye pe se re ga bi o se sa oni teyan ba kuro ni onicha ni ojo satide lowo ale eyi to ba lo fe rin ajo lo si ilu eko pelu oko boss mani oni koda ba ye boss akoko lo kokko wo o di aro sunday ko to do ohun nigba ti o ba fi de eko oni lowo ta wa ye o di bi owo ago mejo ale mani nigba ti o fi de ko ga bi obi se salaye oni se ri eleyi te yo fi wa bare ni bi ago mejo ale na lowo eko lojo keji ni se loluwa re yo lo nkan bi ago meji osan ojo keta ko to de pe yo bale so hun o lojo monday ko to de ko to ba ko lo wa le ni onicha lojo saturday ko lohun o sanu ko ba jaririn ajo bi to wa israeli o to npa fo ogoji odun won fi rin ajo ogoji ojo o ko lohun o sanu eleji re o daily post ma lo gbero yin olohun o sanu wa o
1: to opare enu ajo peter be lowo oto ni daily leadership o mo gba mu lowuro oto ni keke royin mi ilu abuja o mo gbe lo lowuro oto ni oni yin yin ni ke ni ni Mr. nile ye tele re fun eto eko omowe obi ezeko ezele sarai pe isa koso are bratinubu pepe se akin papa julo ori oro ajele ye o termo pe isa koso se mo adeko deba enira tonede ni eka sese pase paro owo le ye si owo le okere ezeko ezele gba kan gemista tele re fun alumani eno le o tesi wajo pepe igbese akin tonede pepe oju oja ona lo soye ti won ma sewo sewo le kere lo je igbese ake ma do kopa lori eto kan minister to yo ri tenmo pepe isa won tinubu o de se oreshereshi asiyodi ni eka oro ajele yi o wa tenmo pepe igbese ake to gbe ohun oni lati wa ona bayo si ipinja oro ajele nigeria to leadership lo wo to ni opa
0: ele trust re o eh eleji re adua ni pe ojo te bi ba npale a oni sinle o ojo bi ba npona a mo ni ba won rin lona kasa o ma se o eyan mejere o ta padanu emi won o ni bi jamba oko to waye lopopona eko sibadan ko lohun o sanu o eyan meje ti won je okunrin la gbo pe won mo padanu emi won o nigba ti awon meji mi tan fi ara pa o ninu ijamba oko to waye lopopona eko si ibadan mo ni lanoju aje o isele na ni won lo waye ni agbegbe ibafo lo si ibafo lo si ilu eko ni ta ba ti tayo kara ni kete o ni opopona nla mo so si ohun ni kan bi ago meji lari koja iseju eta lowo idaji kutu yen tin se toru o ke bi won salaye lana oju aje latodo ni tin se agbenu so fun ajo FRC to nri si eto aboloju popo ni eka ti ipinle ogun yen afolabi odun si ti o jari si isele to sele ninu apile kokan eleyi ti waye to fi lede nilu abeokuta o o die bi isele na ru ere asa pajude eyi ti won lu waye lasiko igba ti awon oko hun ti won rin o se airogbo eda lojo tele mi o ba gba ti o ni gba yimo daily trust mo lo gbe
1: ko lo ma so wa lo ma so ami ami to opa ipinle edo mo wa lowuro oto ni oni dugbe dugbe to mi loke ni ipinle edo ibo lo fe ja se elegbemo asofin ipinle edo ni an ojo aje pada ti ye agamo abenugan tele re ni legbemo asofin won ton ni koloro kunle blessing agbebaku ni de agbebaku to soju awon eyan ekun debo iwo orun ohun akoko oni an ojo aje ni oni ni ojo aje ojo keta de ni ogun osu kegun ta wa yi fi jesile gege bi abenugan ilegbemo asofin ohun nigba ti won daba lati ye agamo need lati owo sunny oji ezele to je olori omole to po julo ta se keja ba ohun la towo ahmed wazire to soju awon eyan ani gbogun esako gege bi o se soro abenugan ohun onu won pase fun pe pe gbogun duka ijoba to wa lowo re onu ko da pada nigba tan soro la ran bi joko won gege bo se wi won ni won se tan lati pe awon osise alabo won kesi won lati pe won kan pa fun abenugan to yori ori ko da duka jo pada si owo ijoba to punch lo roto ni opa
0: o da je nsare gba fila lori eleyi gbogbo ororo gbogbo ki ma se lori alaba won meji leyan tan ma ton padanu emi o bi laasi bo se sele ni papako oko kan nipinle osun o won leyan meji mo ni won pa o nilu ikire mo ni ijoba ile re wole ni ipinle osun o kebi lanojo aje leyin ti iroyin gbode pe pe wahala laasi bo kan ma lo bele yen ni Naira and Kobo Junction ni bi ti a ti ri awon iko meji ototo to je ti a wa ko ti won jo fi gidigbo ko lura won o ni ototo aye latari bi won ko se jo si egbe oselu kan oso ninu agbejade won ni isele na lu waye ni kan bi ago mewa abo iyale ta o tin si owuro nigba ti won ni awon wa ko kan won fe so pe ti won jo mo egbe oselu akodu won ni bi won se de ibudoko won fe lo re won gbero lati gba ko su ku lowo awon to je olooto segbe oselu APC ton wa ni ibudoko hun gbebi video ati awon aworan ti won ya nbe bo se fi lede won ni eyan meje ototo ni won sunle sinu agbara eje o nibi ti won le nikan na o farapa yana yana nibi ori ti won ti dogbelu si lara ni inu oko hun ti won gbe sinu oko kan ti won te be gbebi daily post si se gbe ko lohun o sanu o ko sanu o
1: lohun sanu wa ni
0: ko lohun sanu wa o
1: to opa punch ri eje ngba basa pada lese iroyin ile america ni won ni eni odun meta leni ogun o mea Nebraska oni woni won tin ran ni ewon lori esun wi pe o lo jajibiti lati se ikolu si ile fo pamosi kan gege mo se fide e mule woni ko lo lo nkan bi osu mokan leni ogofa ninu ogba atunse nigba to fi ibon se digunjale si ile fo pamosi kan sukraja lati ja okun mi awon osise banki ohun meji woni okunrin ohun oni won ran ni ewon ni ojo ketala osu kejo odun ta waye e fide e mule atowo agbejoro fun agbegbele ise ijoba ile america ni Nebraska olon sanu wa ni opa de sai joyi na mo nipinle eko the nation ni won ni ijoba ipinle eko ti fun awon eyan ton taja lona ti o bofin mu ni tagbangba ni ibi agbegbe to wa to je ti ile won so ijoba to wa ni ojo won na ojo yen fun won a ti pe won ko erun won ko nibe gara tun ni opa
0: lo ba pari
1: o pari
0: ora ka ma lo sabala keji ta pe ni abala la meto ama ka sibe ka de oke lohun ka korin akowole ka si mo ti igbona tori otutu mo die

ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi e ti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfaani to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni barin ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re o to ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun iso global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

0: alagba Abdulrahim Abubakar won je regional safety supervisor le se IBDC won na be lori eto laaro e wa ja kese sona ka te pepe eto to laaro jo mun sulu lata kini on kankankan ya o babo sona ei ya fe falila tadebala wa e ba nki gbogbo mo rile di Nigeria ti won gbo wa gbaro yi lasiko pe won tu ko de lasiko yo
1: e seun olotu ah e ka ro gbogbo arale e ka bo si ori eto wa
0: adukan oh ya fe falila tadebala wa ti won je regional communication officer fun ilese IBDC na ni e gbo won yi ei e je ma bo wa sodo alejo mi keji ti won je regional safety supervisor iye alagba Abdulrahim Abubakar eyin na ba mi ki gbogbo ara le pe won ko dede asiko yi
2: e ka ro aku aku ojo ni se dada la bayin
0: adupe oda e ja tete mo kini on papa papa awon agbabo won ni bi abaroko ti sibe na la nfa bo si e yade bi se mo se agba le ni won pe do eyan be o ni oro kan yi ti a ti gunle lati bi ose bi melu kan a si lanfa ni lati na ye kini on dada ni ose to koja to ni se pelu oro eto abo papa julo ohun to ro mo ba ti se nlo ina oba e ni wa koko to je pe awon ewe wa awon ojo ola wa awon mo wa e won wa lenu isimi ni le ewe ta mo si holiday lasiko ta wa yi opolopo awon omo lo je pe ki se pe boya won la anfani ati lo sodo awon grandma grandpa lo fun vacation baba ti e lo fun vacation na won sa nlo ina oba ni bi won ba lo bo ni won se le rin lati daabo bo awon ogo were kuro lowo ijamba ina ati wipe awa gege bi obi ati alagba togan bo la wa gan se nlo na ohun ona ta le gbigba lati dabo bo emi ati duki awa kuro lowo ijamba to ro mo ina oba gbogbo e parapata le la nfani lati gbo lenu alejo mi laaro tuni alagba Abdulrahim Abubakar ise kan yin ibo la nlo lori eto laaro
2: ibi te ti be na lati ma bere
0: eni so nle
2: ba se so lo ni ose to koja lori abo ti ani lati fun awon ohun elo wa to je

0: to ba je kristeni to je pe kristi lo nte le jesu kristi lo luwa re iwo na wo toju jesu ri
1: abi
0: won de ladi egun won fi won to to si la won to fuloti to koro o na won ni o tu ru agbelebu won ni o ru agbelebu ti won kan mo o ru o suko mi jade loju e eh won ni iro iro mi ti jade lara re dabi iro eje sibe loni o Jesu Kristi ti taka ki gbogbo agba laaye iyan ni wi pe ko si soro to le ni o pada bori e na ni
1: abo to ti Jesu Kristi
0: eh o pada bori e o pada bori e ni anabi ayuba se bo ori anabi ayuba ori ara ti satani fi aye re da ti ba satani lo bejo re su pe ah anabi ayuba ti wo olohun pon yi iwo olohun to to ko bi ni da re to olori ru re ni gbogbo agbaye eh tori pe nkan re nda ni njo won ti aida bonu dukia re o mo pe yo se o ko si nti esu o ti bonu dukia anabi ayuba sibe sibe o ni olohun lo olohun o ma je gbo de stage kokoro to mu lori awon I want to even parry Wallong, even though I saw for long,
1: along.
0: I want him to be in your Kuroti. I said, what you want for a lot? I said,
1: oh, sorrow.
0: Only one, love only day. Don't about you, money, Mogba.
1: Talk about yourself, me, Boff, money,
0: one, Lord Dark, or Bobotisha, never you by you.
1: Colore, come and go, my father.
0: O wa da pada ni loko iloko iyan ni pe ipo to wa loni to fi mi kale ye eh nbo ba ko lo le tutun saran ti ko kesi wa tori mo mo pe ko ni pe ko ni jina
1: awala wa bo sem si
0: donna ti wo na mo to tutun awala sem si awana la safa iya ti o ti bi mo yin to ko le kan fokan balẹ
1: ijo ko mo
0: ole so ni ko du to pari ole ayo sonu e ijo ko mo afa re lo duro yi aro wa si ni
1: ama eyin le mo agbara duro fun dadi
0: o ni oro wa si emi ni emi ni so mo lo ko ele ni o si wa si ni oro
1: ori e wo pe ni so ko wa safa mi ni
0: ah abe wa gba mi ni ta ni ta lodoro mo le
1: e wa gba mi ah oda ki aya meta nu qurani
0: aya ko mo ba bi mo ni ntoke en ke dale se mo ke dale ni
1: ke ka won eyan le mo pa afa ni
0: e iwo jo bi mo ko kesi mi tana
1: kolo
0: wa mo aiwo orun eran emi mo ni o eyin olooto kini olooto eran
1: o tun je emi mo to eran
0: emi mo ni ati gere awon te yo po nu
1: hello e ma pe e ma pe
0: ko ma pe tani
1: iwa ni
0: tani ba won gbadura ko yo fi nuso yin ko be igbo
1: mo emi le mi so be emi mo ba be lo
0: abe wa gba mi oda mama fun to wa wi ibeji le ko fi sa ko bi se wa lo tun da ko beji
1: oda so di beta beta le ko
0: oda mejeji la fa tori owo owo owo ni opo
1: won to le bo lori transformer
0: la re ti soke
2: moroye o igba mbo wadara
0: fuwa e ni binu ndanje ko la nta iso we ti omo ni gari le pa ananagi babere ananagi babe fo ijo ti ananagi ku ni won gbe ananagi mi teri teri e je ki lare wajo mo ko wa lo si eka polowo oja wa adupe lowo ile ise tu yi pharmaceutical ta jo le po ta ropo ta di po ta ganpo bi ke to bonu omi gbona se igbagbe pe ile ise tu yi adehun olojo gboro olodun to po ni ajo se gbogbo ogun to nti ile ise tu yi wa won ni adupe lowo yi o ese o to pe e ti yan layo to yi pharmaceutical won ni to yoyun ba ti le just si obirin la bayi lo ti bere si ni ra ogun to yi tomo omo ni movement ninu alaboyun ti ti o fi bi mo poro to ba de to ti bi bayi awon tomo omo to senu
1: en
0: ti omo omo fi we
1: en
0: ti omo fi ra omo lori gbogbo e ile ise to yi pharmaceutical lo ti nwa koda alaboyun gan en ta alaboyun bi ma ji pepepe ile ise tu yi ni atoko ati yawo te yan tu yi pharmaceutical laayo olohun tin be temi re nbe laaye ewo ase ti ogbogun olohun ni jo se yin tu yi pharmaceutical akiwo na o o ba wa loju je olohun tun amu ko gaju be lo
1: ami ase
0: o le ka America o le ka ni London
1: ami
0: lare ti soke je won wole

bomo wa lo si usage lati ri doctor e de mo wa la usage mo sa pada ri doctor mo carry test lori serise mo sa gbe jade wi pe n to nse ni pe ma ni lati se surgery pe ko de gbodo pe ah asi jo lo ni o sa drop ki le fun mi ki moto pe tin ba ti se tan ke n pe ohun o lo gba mo sa ri doctor tan ta lo make a cost gbogbo cost yen sa lo bi 1 million plus oluwa n bo mo ti fe ri owo e bo mo ti fe ri owo mo sa se pe nu ko sa gbe ko mo pe bi e ma o gbe ko inu ti wa bi mi pe ni yi de ma ilera mi pe mi le da wa n bi bayi bo se gbe ko nu nigba to dori elekan lo ba ni elu oga ni an wa folopa gba oga bo ah mo ni to mo n bo mo sa ta mora mo package ara mi pada mi usage lojo na won sa dite re o je niyan ni 5,800,000 5,800,000 in lowo yen won sa dite re pe ti o ba rowo san awon ni fi ile ngba mo de be awon ore re kokan mo ti ba e de mo eye li obo ni le je ko bo ni le mo ko dojo kuko yeri mo duro lojo yen pe rara o ni sun bi a bo ninu e mo sa ba won olopa yen soro mo sa mu lesi enjo won mu lesi mi na mi oriru mo je ko ya won olopa pe ara temi na o ja mo wa ba en to je en to wa ni idi case soro pe ejo ki la le se won ni ko si nkan ta le se pe ta ba rowo baba yen ko sile won ma detain re ni emi na mo sa mu suggestion wa pe e je ke kan gba moto tin lole kan ba gba moto tin lole pending the time kan jo kan fun wa lojo pe o ni ajo kan ti mo fe ta fe gba ni pari osu kejo ta wa yi ko sa ajo kankan o bo as emi ati e ti jo soro ni koro pe boya ka ta moto sugbon ye ti an na moto ni da period ko da en la fi wa be won pe kan jo di pari osu yi awon lopa sa pe eni to ni owo wa baba yen sa n je ko ye mi pe ko looto pe iro ti poju e mo pe mi de gboro ma so pe be ni loju won mo sa n cover re pe ka se ri matu won sa gba asa towo bowe ki n ko ti e kuru aso undertaking emi sa je ko ya won niyan pe 5 million to je gbugbe ko lari ko wa sugbon a ni ajo kan ta fe gba daddy yen sa accept pe ka ma ko bo pe leyin iyun a tun wa ma se undertaking mi ba se san yoku ta sa fi kuro lojo na won sa gbe moto pada fun wa awon o le gba moto le ko se ta fe fi moto se asa yanju e oro hospital temi emi n pa mora arin ose na o ni kini yi o se pa mora mo to je pe operation ti mo se kini yen o ti fe be si mi ninu ara ti ni gallstone ni mo se to je pe olorun lo yo mi mo sa rush ara mi lo si odo doctor aburo mi doctor yen in lo sa help wa ton sa fi sise abe fun mi ton fi rescue life mi nigba to wa di jo keta re iye ta ni lo a deposit e ayawo lotun ayawo lo si a deposit 400,000 ninu 1,200,000 doctor yen tori pa mo ri o sa gba asa sise abe tan ara mi ya mo lo ose kan lai je lai mo nigbo di ose to tele won la won ti discharge mi ka sa owo wa to ku ka ma lo le lo ba do lohun oro mo re mo sa pray oluwa jo ke sa ma forogun ijo tan discharge mi gangan ta rowo san ijo yen lo lohun la ona fun tori supply kekere kan toro ma supply oja ka kiri ni olohun sa se pa sa se rowo san lo hospital na ta wa le inu mi sa dun po olohun to n gbo adura to bo wa lasere awon ta je lo wa dawo pada nigba to wa di arin ose yen e ma normal iyawo mu fonu oko mu fonu iyawo oni mu ba ri awon message yen sa wole message wo ni emi sa ni pe kin sare forward e sori phone mo sa forward gbogbo voice note yen sori phone patapata mo sa gbo lato kede le ale re ni eniyan ton wa ni o je eni ti o mu aburo mi lo ba lati lo si school et school to mo yen wa ni seyin mo ti mo lati igba odun to lo bo mi o mo wi pe boya won fera won ara tin fu mi nigba mo wa se find this o wa je niyan the same

0: person. Inu gbogbo conversation won o ma n lo odo eni yen nurse ni oko mi ma n gba toju lodu e igba mi ga to ba de to ba to ito re o ma run treatment ma wo pe on lo mo asodo eni lo ti ma n lo gba toju emi ti mo je yawo egun ki toju e mi ba fun logun ba yo mo yewo ni esi ese poison e mo iwo mo ni mo mo soki gbe to to e ma binu pe mo powe fun yin sa eni yen lo ma n toju e eni yen lo hospital kekere kan eni yen lo n toju e ni to wa tun mi ju ni wipe ni on the 10 yen loko mi send 50,000 seni eni wa send the voice note pe ah e se o ohun ti ori o ohun ti gbo gbogbo be se ni ko ohun se na lo ohun se ko si wahala e ma pe de lale nibi ti emi ti wa nu rora nibi ta ti ni owo kan ta fe san ni pari osu yi kini yen wa dun mi pe ha iru asiko yi omokunrin yi mo se ko gbo fone re nle lojo na nu pe ah oku meji obo lohun le ta le ni bo lo se bo lo se bo lo se je no en ko fone o jade lo ko mo pe mo ti forward gbogbo awon voice note yen sori fone mi bi mo se message re pada ni pe abalagbaja gbogbo voice note ti mo forward sodo mi te ba delete e e kan delete e ni o ti wa lodo mi gbogbo e mo ti ri be ba de lale awa ma so ngbo sade lale akira wo jeun o sun gbo dibi owo pa won mo ti sun mo san babalagbajo ye wa oro ti mo ba yin so laaro eja yan ojo mi le di yin sinu kin sun ninu rora na mura wa o won se rin soro die die ngba na ni o bawo le ni se je to se je to se je to nobody lie ipe eni wo won o mo ri mo ni ah o ye si phone yin ngba ti o si phone o ti delete gbogbo nti mo ri gbogbo sa gbogbo call ti mo ri gbogbo voice note ati toru ati igba ti mo wa lo hospital ti won jo ma chat na le temi wa lo hospital bro mi sun ti mi ko mi ti delete gbogbo e pata wa dun mo ni ah e ma se be smart ni bi mo se open phone temi nu bi mo se n play gbogbo e leyo ko kan nu ni an ba n wo ni an ba n wo won ba se phone won mo ni kile ta fi delete e nigba ta se re won wa tu receipt to fi send you 50,000 si ni on the 10 ko ran ti delete e emi gan mo powo to to ba ni mo kan gbo nu voice note ni pe e se o be se ni kin se na ni ma se o mo ti gbo o be ti e bo ti e je pe e fowo cream atowo to won o fi se run si o wa nu voice note yen mo ko ran ti delete receipt te sowo si ale ejo yen gangan mo wa ri pe 50,000 naira loko ni se si ori mi wa kanrin pe ha 50,000 naira omo wa merin ni o ti sanwo school nigba na tan jo mo se 80,000 e wa jaja ri opportunity se kan to ye ka fi di gbogbo bi ati je je gbese si e wa send 50,000 so birin ki lo ta fun yin
1: ma yi funny sir
2: ah in to da
1: so wa select
2: ma gbo n to da ju fere mu keke lo e ti gbo nkan kan en ya eni suru fun a tori n ta nje ko la nta
1: keso we to ni gari
2: e ja sare lo e ka polowo oja wa ile ise to yi pharmaceutical oya ekiri n ta nta fa awon eyan

0: Kukuku lara otali. Beranle ko dide. Karau le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura da da. Kegunto kegunna. Karau yagaga. Aran roni tele kuru nima. Teba tifi karau le pemba mra. Lese kese lo inshishe wanu egun. Tosi insha. Totore. Oshubu yeke fa paro tabi fiese da. Fi karau le pemba mbo. Kai. Arari ule pada yakin lala. Action. Action. Oje awoka. Aroma legun. La kwebe. Arari ro. Tabi anye didon. Karau le pemba mloko bobo wan. Agbara po. Karau le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. I want to look to shake beckle ne beka kogun ibolo she. Karau le pemba. Ero se she pire patu pire tapatak pong pong. Karau le pemba. Okisibe.
1: Karau le pemba mure atura dada.
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye. Ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to ntun inu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi iwadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awọn to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
4: Monomin Plus.
5: Mo nta ogun ni le o. Ko si nkan kan. Gbogbo epa ta ti jetan lati bi osu meta nisimi ti open shop nigba ti o se nkankan ti mo wi pe ka ti ebo ninu gbogbo eleyi na ke npade ke nbere shop mi pada ko mu 50,000 gan ko fun mi bi n ba lo se nkan ra ma mo ri nkan ta ti o ba de si nkankan shop yi na on la ma nje ta fi ma ra cover ara wa titi tona ba yo tun fi wa gbogbo kini yen wa ndun mi pe a se mo dederin ni sa se mo go ni sa se fe na lo wa fo mi loju to bayi daddy ise abe ti mo se yi o ti ye kin se ni odun merin seyin ti mo pa irora yen mara time gba yen ni won fi ile kan lo wa ladugbo ile yen wa ku si ye ti mo fe so operation 700,000 ni ye yen o wa ku si eni yen ra o wa fe tonta bi mo se yari nu pe ha opportunity re won fi loko mi onira ile to le di ola ni se ki joba de oni property ohun ni ko ma wo awon eyan de en to ti ni acres of land o wa le odo wa nbi bayi irugbe aye wo re ebi le awon to nta laruwo ni o fi pe mi pe mami lagbajara popo yun ni kan si teyin ba ti lowo lo tawon ba tin ri ile sole awon completed building oko mi yo mo ni kini ile to won mo ji ile to won ma to fi bere re tin kan re gbogbo si fi botan mo lowo mo se ba doctor on the bargain o mi le paro fun yin bo a se gba owo n bayi bi mo se send owo seni to fi le a plot lo mi nu ni 700,000 ko mo o pastor mi wa so hospital mo ra se mu keni bi gba ti mo si se abe n to to eyin ose meji ni mo to lo ba pastor n pe daddy in si se abe kankan ko ni plot mo fi se ba mo ni bye pastor mi me kan le pe ah awon o le so pe n to se da awon o si le so pe n to si o da ohun wa ilo si waju fo makunrin yi ni le n to ngangan o try lati ni lo si waju won ni so ti mo mo ni daddy ko ti mo mo ni afi gba to ba to mo ni ma to se we le yi tori yin gboro se nkan leyin re pastor ni mo ni ke le ba n so daddy ni awon ko la awon so fun ra mi na ni n lo so fun mi o so fun o eni to ba wa kole nigba ti won fi le n lo mi o ni mo pe eni bayi file bye lo mi egbon yin si re gbogbo nkan te fi nlo oni ntewo eje a lo eni to ba wa ko le lajo lo ile ta ngbe nisiyi in lajo lo sori ile un in lo ni ha mo mi lagbaja ile yi bo si gbangba gbogbo nte ba le se in lajo ra bo sa se dojo kan nu o won sa jo lo le oti won sa se soro so bo tonu bo sa se jabo nu bi pe eyin ti yawo yin ti ra le mo yin la won fi le loyin won fi le yawo yan wa kale mo yin la bo se dele bayi bo se ni dandan ki n lo gba gbogbo statement of account mi bo n fe wo gbogbo e ki lo de ki lo so ba bere wahala bi mo sa se lo gba nu o o sa se ri bi mo si 700,000 o ni ta n lo wo nbo mo ti rowo mo nyale mo n gbowo lo wa ile mo lo ti da yin nyale o bo se jari nu mo sa se so fun pastor mi o ti mo e pastor na sa se city e danu pe baba lagbaja alalubari kan yawo to fe o fe orire fun o ni pa sa se yanju oro nu ini mo to wa lo gba iwe la to wa se iwe loruko mi atoruko program yin kan na ni mo gbo lori case kan te treat te so lodun ni e pe anybody can be a missis pe any property ta wa toko wa ba ti ni ka je ki oruko wa mo gbo program yen ni odun yen ati gba yen ni yemi ti si sa si o ye ko jawo ko jawo o mo se mo ko won atobirin yen asa block asa pira wa atun bara wa soro mo be mo se gba atun pari e oya e block gbogbo number re o mo gbogbo number re o block re loju mi yo number woman yen ni o block gbogbo e loju mi pata ohun le ni access si mo ke ma tan yin sa afi bo se do ni lo ba si owo si obirin yi bo se share o se share mi ni receipt nu o se mistake imi ko fe send e si o lo se ni pos ni 5000 naira bo se share mi ni receipt nu mo ba pe ah mo wa ka recipient address niya eni yi oruko eni yi o wa familiar si mi bi mo se wo number bi mo se dai na bo se gbe number woman yen wa lori phone pe ah again omo kun yi omo fe gbo oro yen wa kamila oro yen kamila odo na mo se gbe se o mo wa pe mo ba so ra se woman to man pe ko jo ibi tan ba de ko stop ise kan na la mi ati e jo nse o na nkorin mi na ma nkorin mo ni ko jo ibi tan bade kan lo stop mo ti mo gbogbo to den lo laarin won everything wa lowo mi o sa ni ki ma binu o be mi jona pe won o pe mi pada o ni ko ma fe kan pe mi pada nti mo fe ni ko se adejo soro yen o de tan nibe so ibinu yen lo wa bi mi loni mo se message ni pe alabuku ma ni e o bi mo se be soro to pe bye bye bye bye bye bye bye bye gbogbo bi mo se bo se re mi e woman yi menule pe ke mi je lo joko ara mi je ki lo nse mi o ko deny pe oko mi o je un ni 700,000 mo lo jo 700,000 ile n pera yin loru ile n bere owo cream owo ran lowe o mo se send the voice pe kanu voice note re so ngangan nu o wa sese wa calm pe yen ke mi ni suru ke mi se gba ke mi sawo ohun o ki se literate o ohun ki se gba o ki ma treti ohun o to n ba loyun foko temi nkan ki le mi fe se se mi fe para mi ni mo de je ko ye pe it's not a fault ki ke se fault e so inu mi ru inu mi ru un lo je ki message yin pe in situation like this what can I do because mi le paro fun yin mi le paro fun yin o ti choke mi sugbon mo ton wo pe ke na mi ke fe bi pa wa in ton endio po kini mo le se sa o ma yen wa so fe mi wi pe ke mi ma foko temi ma ra o ke mi ma ba so ro o sa n so gbugbu e jaga jaga awon nkan tan so fun lo sa fi yin against mi it's like bi al ki a le ma gba eyan ni moran o wa so pe en gbogba ta emi sick gbogbo e lo mo gbogba temi wa lo hospital everything about me lo mo mo wa kawo lere pe ha ase aye mi yen expose bayi yen lo wa pa mi lekun iku ma ni omokunrin yi o iku ma ni ko ma isaun iru ajosepo wo lo wa laarin won to fi je pe gbogbo oro nu ile pata ni oko mi ti ko le obirin yi lowo mo ko fe mura pe kin lo report e ni police station mo ka to wa joko pe along the way tin ba no tin kankan ba sele se nitori a le oko mi ku ni mo ka to ko san ara mi mo bora le pada but I need a counselor sir I need someone to talk to me lati put me through in situation like this what can I do to protect my life to protect my home to protect my children to protect my future that is all what I want ibinu yen ngba mo ri owo to send yen mo wa for pe ah iwo okunrin na again eyin ta ti jo block number woman yi asiri yin ti o tun na ni o fi je ke mo pe send you email share ni receipt si o wo se la account e ko ma ba wa traceable lo fi lo se ni pos o da o de je mi ni 30,000 gbogbo nti o fi ni fa wahala ni pe owo mi ti mo tin bere lowo lati je ta to lolu lo ba mu owo mi o de send you owo mi si instantly you know me de yo but awon oro ti woman yen so o ru mi ninu abi nlo ma o pe no reason yen ti mo fi ni kin make chat pelu yin pe what can I do sir in situation like this I want you to advise me like one of your daughter sir ejo oro mi niyan sir
6: to oniyan ma se o olobe ma
7: se won lo bowo yi ago
6: emi ni ta ta ta ya ta ta
7: Emi no.
6: Iwo ko emi.
7: Iwo Olorun. Ise radio yi ma. A mama lo rank eyan o. Emi ta ta ta ta ta ta ta. Ki se ta
6: ta ta. Ko
7: je pe ise ti baba mi se ni mo yan layo
6: ni.
7: O le debi ti mo ba wa rara.
6: E da ko kin o.
7: Moto baba temi nta.
6: Eni abi moto.
7: Eh. Ara. Carpet ni.
6: Ebi so bu won wa ni waraja.
7: Eh, waraja ko osu ni. Osu ni. Odi ese olobe se pe te ba ni je se ku abinu to ba lo nko to fe ba wa so wo bi eh iwo na re fi oro re lo awon eyan bo se mi kale hin be ni eje riru ni n ba o lalejo
6: kabiyesi
7: salaye nti se o faye o

Eka bo pada, iroyin na re ni ekun re. Ile-ise ologun ile America ti bere danileko fun awon ologun leye to je ara e gbese lati je ki ibasepo lori ero abo rese wale laarin le mejeji danileko ohun olunwaye ni agbe kan ni ipinle Bauchi to wa lara igbinyanju ijoba ile Nigeria ati ile America lati pe won se iranwo fun awon ologun ile ye agade kan ti lede lati owo eka Towa ni janu oro ile-ise ologun ile America ti ile Adulawo ni anojo age salaye pe eto ohun won ti ko amologun Nigeria na ko se kun mo papa julo lori oro eto abo Nenu eroyin miran ajo ijoba leye to wa ni janu epo ti won pese lati inule ati ninu omi ni bidra ati salaye pe iwe ase to fun awon eyan lanfani lati ko epo betiro wole lati ile okere oni won ko epo to tupo ni ida mesuna gohun kan wole yi ninu osu keje gege bi abo telede ato ago nidra salaye wipe epo won ton ko ile osu keje oni o pojulo won fi die mole pe dangote epo ton lowo re ninu osu keje oni o jawale gege bi ajo on se wi igbese ti won gbe o je ki epo ton ko ni ja si lokere ko poju ti osu kefa lo Wayo yo, egbe o shelu o, ne te si waji APC ti tako iro nyikan. Ipe, o ti fagile oroko a wenya tokede. Ega bi igbi ma fun ipo longo fun ipo are odo tombo. Egbo shilo ntenu ma ipe oron lo je ahe soro. Agbe nuso apapo fun egbe o shelu APC Felix Moga. Niba toko palori eto kan lo ni, shala ye. Ipe egbe o selu APC ko ti kede aye kwada si oroko amagbuma kunu gotan kede on ege bi o sewi o tesi wajo ipe egbe o selu APC ko ti fagiri an ko to ko saju fun igbaradi fun eto dibo ohun to nbo lona ni odun 2027 egbe awon agbagba ajesebi ni agbegbe arewa ile yi ACFO Teke si awon lo selu, tuwe dare le yine to dibu o do tombo kase tan. Lati jabo fun awon le yon katoni se, lori ako si le awon papa julo. Lori inka towa ni janu eto eko, iwo tito ati bwene juwan tele li. Ako we ipolongo apapo fun egbe awon agbagba aje shabi yon hon, o jagban chuko baba. Lupa lori eto kan lo ni, tenuma, ipe awon mo yon le kan se itakuro so, toni se, lori ako si le eto eko won. Oto ti won ni ko ti se ni atenyewa ege bo se awon Nigeria neto lati mo nipa akosile awon eyan to fe dije pa pajulo fun ipa re lati fi ayegba akoyawo ni ipinle kiti awon adari egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ni ipinle kiti ti bu enu atelo bi awon eyan kan se fi ipawo oluleise egbe oselu ohun ton si je awon eyan ton tele alaga tele ri ilesanmi omolayo ati awon ton salaye gege bi afurasi magofo oselu ton para won ni omo egbe oselu ohun agade kan to lede lati owo akowe ipolongo fun egbe oselu ADC ni ipinle kiti oloye igbega aribisogan gege bi osewe oni o je wo daran pa pajulo bi omolayo salaye pe sai tenubodo gege bi alaga egbe oselu ADC ni ipinle kiti lati ojo ketala osu kanu orun ta waye o tenumo iporo won lo wa ni wa yule to ga julo lo lede ye gege bi egbe oselu ADC se wi oni igbese won lo le se akoba fun egbe oselu ohun papa julo eto dibo to mo lona ni ipinle ekiti Ajo ijoba eleye to wa ni janu bi won se na owo NFIU ti kefin bi awon eyan se ko papo won n dawojo lati ma fi se ranwo fun awon agbesumomi gege bi NFIU se wi awon agbesumomi oni won lo oruko awon obirin ati number ibayen soro ti o se ni to lo lati ri pe won fi gbowo lowo awon eyan gege bi ajo se wi ninu abo olododun re to lede gege bi ajo NFIU ti tenuma oni eto ohun oni awon eyan lenuju anu nfun won ni owo to wa laarin $50 si $500 owo ohun sin lo lati ma bi se na wo fun awon agbesumomi
ni ipinle Kwara.

0: For last day.
1: Ekaso.
0: What was that? Ni gugu e mo tin pe number tele boy network ni o wa da ni ko ye mi.
1: Okay sir.
0: Gugu e kan drop ni.
1: E ku jo meta. Se o si te pe mi o.
0: Mo kan ni to try e lekan si na ni pe
1: network ni.
0: Ah. Mo lo wa.
1: Mi o si ndo ni mo lo grandma mi.
0: Ah. En mo lo wa de bayi.
1: Titi ending o ye kin de lagbara Olorun.
0: Ah, en ending no pe. Bi o se kana loku.
1: Beni.
0: Oda. Ngbo ba wa de o ye ka turi awo oro wa lori ta nso bo tele oro wa.
1: Ki la nso te le gbagbe e.
0: O oro wa o afi ka rira o. Afi ka rira lo na bayo.
1: En tin ba de ki so e so lo e so na.
0: Ah. Gbo aso ko la nsa lorun. Ah. Gbo aso ko le yan sa lorun.
1: En te yan ba wa lodo yin be yan ko se nkan lodo mi bi e so kokan mi ku o be o.
0: Ko si go si wahala kankan. Oro to da na ni rorun ni.
1: To.
0: Oro e lo ba de. Eh iron lo bade ko si wahala kankan.
1: Yawo nko awon mo nko.
0: Ah. Ngba ba ya mo so gbe leyun.
1: O da sir.
0: Ngba ba ya mo so gbe leyun awon mo wa. Olorun gba mi ntoju won.
1: O rorun.
0: Ko si problem kankan.
1: Anidamu.
0: Ah, anidamu o adura gangan lo si
1: won. O da. Tin ba de ma pe yin.
0: To ba ti wa de je mi mo.
1: Eh ma pe yin ti ba ti. Se bi number yin na le fi pe mi. Mo le ti ri number mi. Mo le ti tun ri number mi mo ti pe na.
0: So ni number mi lo mo ni.
1: Mo ni o na mo so pe a. Odo mi o ni na ti. O ti ku lori phone.
0: O ti yoda nu. Ko si yoru bo bo Saturday je mi mo. Number mi na ni. Ni number mi.
1: O da sir master inisin.
0: O da.
1: E pele sir.
0: For lashade.
1: E se
0: o. Wa nbe o.
1: Mo gbo o, mo gbo.
0: Awon re re na o.
1: O da sir.
0: Pa ki won o.
1: O da.
0: Ehe.
1: O da bo.
0: Well, last day.

0: Fola Sade.
1: E kule.
0: Oh, adupe o, awon ti adupe to ti e. Adupe to ti e. Wa omo le ri re se.
1: Se dada mo ba yin o.
0: Omo eyan dada ni, omo dada ni. Ile re na ti to.
1: A ngba te ni kin wonu le bayi se won ni na mi.
0: Ah, won ni lu o.
1: Ah.
0: Wo eh. Eh, eh, won ba je nto. So ri bi mo se wa yi.
1: Eh.
0: Leyin gbe kara won ni o. Ah, leyin gbe kara won ni o. Mi mo se wa yi ni,
1: eh,
0: sin kankan.
1: Eh.
0: Emi
1: se ba won photo ti mo wo se ba won obirin ah ah eni kini ah yawo melo le ni
0: ah ah
1: awon bi meta ni ah lara mo ri pe face eyi yato si teni teni yato si teni
0: farabale farabale emi na ni salaye bi everything se je fun o
1: mi pelu awon picture won yi
0: eh ni so pe ko working salaye everything for tin ba ni fe re
1: eh se
0: wole ko joko na ko mumi tutu ah a che dupe eh asuko to wa bi ba se po je yan dada asuko to wa ni nada ni nado la dugbo wa bayi eh bo ti wa ti mo ni o wa njo ni gbogbo awon ti ko si won ni ai ni na tin ba gba le jo obirin emi ni na la dugbo iwu o wa ni kan mo to ri pe ina do la dugbo mi pe o wa
1: e wo eso bi te nlo de kan sa an fala fala yi ko mu eso nkan te fe so ife kini ife kini
0: ife fi o sa ya
1: ah eleke lo e ba won photo ni mo ri kini ni keji ni keta ni ah ah se se ni kan na la won mererin ni
0: oda joko je nsalaye bi je nsalaye fun oda
1: to mo ngba yin o
0: joko
1: hmm
0: je ngbo mi tutu wa fun mo fe salaye oro fun oda
1: oda e ku alejo
0: ah ngbo sa wo bi sa re si ola alejo yin si salaye gbogbo bo se celeb na ni salaye fun o ni fin kankan o mo pe mi ife re ti mo ni yin le fi pamọ sorry, oje nto o.
1: Fe ta fe di ye odenu.
0: Ke lo re to nsoro bayi.
1: A mo ngbo yin e we down tori won ti mo pe mo de nile.
0: Yin se bodo mi na lo si ya. Bi o ya yin na ile re ni ile ni ile.
1: Ah ile mi ko o ki se le baba mi o. Mo ni ki kan kokko ya bi tori mo le mo raye ati jade mo tin ba ti de ma kan we ma sun ni.
0: Oro ife yin na mo nbo so. Eyin ni yawo ri. Mo ti ni yawo. Iro uda. Ah eyin ni yawo ri.
1: Eleke lo ni ma wa je.
0: O nlo yo nkan ju ni.
1: Hey.
0: Sori yawo akoko ti mo kokko fe, pe yan fe yawo laaro ju aye yan. Olorun je yin sha, keyin o si yawo fe o. Sori yawo leyun ko mo ro so ni o. Yawo mo kokko fe ko mo ma se nbe bi soro, ko ma ra ba soro, ko mo ro so.
1: Bo le wa ri temi si, bo le ti mo temi si.
0: Mo nboro bo ni.
1: O da.
0: Ko mo ro so. O gboro gbagba ru e lokun ko mo ba se ko mo be yan se ba yan soro a si mo lale yan po ko mo ro so ni mo fi le jade ko nu le mi iyawo akoko ti mo ko fe nu mo le danu yan yan ko nu le mi mo le lo ni omo kan na lo bi fun mi o omo kan lo bi fun mi o yo elekeje o gbe lo ibi gbo mo lo sin mo
1: e bo ye mi na o lo yun akoko le mi na o lo mo ti mo
0: ah wo na lo nbere bi gbogbo e se nlo
1: e mo nbe ah bo ti e se pe iro na le pa fun mi
0: leyin to lo
1: bo ti e se pe iro na le pa fun mi mi o mo
0: se ki n puro fun ni
1: ah
0: sade ni puro fun o
1: mo n gbo
0: leyin osu ke

0: won yin bo lo ma ka mo wa lo re fe lomi leyin odun kan mo ni mi fe rush ni fe rush mo fara wa le mo lo fe lomi leyin odun kan wa fe yawo eleketa eleketa mo fe mi ro pe mo ya yawo gidi na lo na ase fi se yawo gidi eh ohun ore awon ore ko re na nko ore ko re nko re kiri ni nko re kiri ni so awon leyin na wa ko ko kuko o di pe ko ma lali mi o ma te pe mo be mi baby my dolly my baby my kini kan tele o di pe ko ma la ko mo mi lori ibe la lati fun mi nbo ya lori pe se ni pe jegede
1: o tun ha bo nbe ona
0: o bu mi o se ni ma bu mi gbogbo o to pe kini kini aye se ru e aye se ru e bi ba ko le yin ko se ba wa ki yawo kan na ti ko le yin tele
1: kini
0: kan mo ni o da danu amo in pe ti mo fe yawo mi leyin ti ti mo le danu ohun ti e loyun to fi lo o su mefa lolo le mi mo si le danu mo ni in se mo Olorun ti e gba
1: bo ya jo kan le mi go lo mo ti mo wo gbagbe npa temi yen o ah baba gbagbe npa temi yen
0: ah iwo lele karun ti mo fe bayi
1: o da
0: sori ti ti ehun ah Olorun lo ko wa po lato
1: ah iko kukonu ma pare eleda mi o pare eleda mommy mi o pare bi o wa bi ti ma ti mo ba tente ba tente o
0: iwo ni yawo
1: boju o ba ti okunrin oju ma nti obirin hey
0: ko si kakanu le mi wo lomo igbadun nsin
1: ko si se won so fun pe mo jiya le mi
0: no jiya
1: ah
0: iwo wo o bi
1: ko si late marriage o
0: eh
1: ko si late marriage se o se sare wa ni ko se sare sita o
0: sorry bo ba ti n bi so bayi omo bi wa le nu le mi
1: okay
0: iwo gangan awon family mi gan won ti le gan won ti fowo si o pe ah eh won ku wa o boda wa o se ri yawo le karun te be fe hun won gangan ni yawo yin
1: won ti ri mi ri abi
0: mo ri ori
1: ah ani o ma ka je mi jo mi o mo pe joseph wa nu le yin
0: ah ke lori to
1: emi igi yo da ayo nina elekeji ko da ayo nina mo lo be o se jina
0: ko mo
1: e se bi wa si ko wa ko gbogbo nkan to la le won yi ko si e to je tu lati abi gidi nbe
0: gbogbo mu ri lara ti wo lo ri kedere to to mura bi ebo bi angeli bayi
1: ah ko loju are demi na mo pada do loju eja to ba ya wo je ki lo ro je lo so fun mommy mi pe mi o ti loko yen ki se nkan ki se baria o ki se baria o won fi bi mi le wa pe mo ti pe 40 years mi o ti loko o won fi bu mi o
0: to sori bo si wa
1: ma je ki si gbagbe lero o
0: si sa o ni si gbagbe emi ati olodun ti ko wa papo
1: iko ku ko ma ni ko ma so be mo ma so be mo
0: ka ma ba me ka yawo ti mo ni
1: eh se o ti wa ka gbogbo photo to gbe sile won yi se o fi ranti ni abi o fi ba na ara eje e wo ni dida na su temi na ba ko so ni gbe temi o ni gbe photo mi na boyo odu asa lo ti e lo ju photo mi si
0: je danu so merin se bi photo merin ni yawo merin mo ti ni sele ki to pade e bayi iwo lo se kare wo gangan ni ya awon mo mi to bi mo gidi fun mi
1: ah awon ti won bi kale nko fake ni won
0: won ti ko mo won lo boye mi ko mo lo mo gan emi mo lo won ti ko mo lo latodun wo latodun won ti ko mo lo
1: baba shege o serious oh serious
0: serious
1: ah oh serious o
0: bayi
1: ah
0: oda mo nbo mo nbo sa mo se faji mo nbo mo nbo ah mo fe fe kaka won ni o mo nbo yin ni pede mo nbo
1: mo pe

0: Hello, ore.
1: Boni.
0: Jo meta.
1: Iye si a ba wa pelu.
0: So busy that mo loro kan ti mo fe fi hun.
1: Ah, wo. I'm busy o. To. Mi ko n wo awon gbodiyan to n sele Nigeria
0: yi. O ga jare.
1: Ah, Olorun o. Pa mo to n se mi ti mo se wa yi.
0: No see
1: e ki n ri
0: amala se jowo lo ni
1: atunje eh amala ni o nje ki n ri amala dudu
0: ko se o ba si wa
1: e we do inu eran
0: o mo ko mo se de lati le ni mo si gbe lubo wa o baba ero amala se ka jo mo lo do mi
1: o so ninu eran se ki e do abodi to ma nu ewe du yen
0: a si ra bi oni 5500 ko se bi ko sa ti je
1: oni emi o manage o da kun to lo mo fe ma gbe mo fe ma
0: oro to ti e be mi ko lo ba e onje lo ba e gbe si aye mi lo ba mi
1: mo boni kanu ko toto
0: wo igbe si aye mi lo ba mi je nso nkan to
1: ma la okera ma ki ma fi ti e ran seyin ki fi
0: mi nso nkan to ba mi fun e to boni kanu ko toto ni lo to
1: hmm e ko ro di e ki lo de
0: wo so mo pe won ni teyan ba ti n se ya ala o ko mo se ya ya sesi
1: won so be
0: o ma gbe mo so fa pe mo travel odo grandma pe ma de ni ending
1: ta ba ti wa ku ah o ti dagba na
0: wo ma ti dagba ma saju elede pe de be de fa lu fe pe ni be de gbeje ni
1: o ko a da ma he ti ga mama ku ma po grandma 101 ah ki lo si
0: wo je ki so nkan ti mo fe so fun ejare
1: ma binu mo ko mi ejo mi po
0: na to do wa lo ba di bi 2 weeks ago lara ile e ba pe mi
1: ta lara ile mi si ya ya taju eyin kule
0: rara
1: o ti polo ja fun e o se bere wo raisi ni
0: ni suru
1: ataju
0: eni ko ni suru ko gba temi ki lo de bayi na ah ah
1: ngba to nara le mi ya taju o ma npolo ko seni ti o le polowo oja fun
0: ya yen oda ma so ti e ki ma gbo
1: wait e ma binu
0: baba segun to ma npe tori wa lojo ta lo se shopping yin
1: okay so lara le mi a sa ajo ngba de gbe ni mo le na
0: rara ngba to gba mo bi gba pe iwo gan wa fo ni eyan ti mi ti e fe ko da si mi o de ti sunmo o ti gbe sunmo o ti se pe a o ku toju ore o se kini kan se mo gbowo lowo e ni o ti e mo eni to ye ke eyan mo ki ku toju eyan jare
1: ore mi o like
0: ta kun bo le nbe je ki so nkan ti mo fe so fun e
1: ejo temi gan po
0: ya lo ba ni popese o eh bo ni mo wa mo ni mo travel ni tin ba de ki n dodon so mo pe ende mo ni ma de fun tele bo igba to ti so po n fe ri mi yen mi e like eyan so pe eyan fe ri mi okan mi o ni ku nbe
1: o ni ku nbe de ni be ni
0: to mo ba so fun grandma o pe mi duro di ending mo so mo pe ola lo so pari mi duro di ending mo mo tin lo emi de mu ba de o ki mo se tun lo le pada tori le wa jina se bo mo bi le wa se jina si le an segun si n ba gba be o mo ba de be o pepe se o ba ki mi o se emi na ti mo ti te oju ki n to te enu fun abasa o ba ni ki n joko nkan kan mo ni a se won ni na mi o ni ko se ni ti o na mi mo ni a awon ti o na mi wa awon glass photo mo ri bi orisi merin ototo si leni to wa nbe bo lori abi awon o ti ni omo omo ni o ba ni arara o pe awon iyawo to n ti fe ri ni awon meji gbo mo lo enikan se o so arun gbogbo e radarada se mo mo mu late come ni bi iyawo ni eh lo to na mo mo pe mo ti dagba bo ape ko to je un yoruba ni ki je baje
1: o man je ngba mi rale rale party
0: to
1: ape ko to je ngba mi wa de party nsi wa gbo ko se ran mo eyin lo wa
0: to
1: ape ko to won je
0: man ngba ti o se ilu yan si mo fe yin jamala
1: eh ape ko to je man je baje ore
0: mi emi ti e to to o lo ba ni eh eni o nkan bayi lo se to n fi le lo to n wo nkan bayi lo se to fi gbo mo kan lo atoyun kini kan te temi na ba wole awon merin emi ni karun
1: okay o ti peju na ko yi ma de
0: ore mi sanu mi la mi loye kini kin se
1: ha
0: se kin fe ni abi kin duro de ona kin duro de ona n sogo
1: olorun sogo
0: he ta mo kunrin emi na ba wole gbogbo awon to ti le jade le jade ko bo je pe yo pada lemi na jade awon kan ti o ti e to nkan
1: o ni wa were lowo ni
0: ah ah o ye ko trust ah ah to ba ti e so pe
1: won
0: ko were la fi wo were oni so pe mi ko
1: obirin gan na mo ni wa were o ba na po ni wa were lowo wo le pe ati pe se ofun lefo je ni ofun ni nkan je
0: ko imu minu lemi o ti e de lemi ri ni ajo mo npade ni titi ka pade ka kira wa
1: o si mi lohun ti ni to ti lo o ka fun e fun
0: ah ah ko da o so tomo tomo imi gan gbo mo lo imi gan gbo yun lo rara rara
1: o joko
0: ko do bo mi fun mi mi o le mu omi yen tori mi o mo nkan to le fi sinu omi
1: so ri to ba tokun ba ti jade ba yen to ti come out clean ba yen intention e da nte mi mo nipa oye to ye mi pa aye nu to ti ni a mo fe kini o lo o mo fe keji o lo o mo fe keta bayi lo se o mo fe intention e da bo wa je pe ohun na le ni wa were lowo o to fi je pe merin lo o ti wo fi wa sikarun o sugbon
0: ti mo fi wa se karun
1: eh o ma se karun ore mi ojo ojo ete ojo ete dale oke mi o ma se ka ojo ete dale ko si je si kankan to fe fe mo iru awon baba to ti fe kan to ti lo lo le fe ore mi je abara so to
0: se ba re mi ti yawo e ku ni mo fe o
1: ti won gba ah iru le ma gbe ki yawo ya I won gbe
0: ki la ti yawo e ba ku ko ni okay awon mere ni to lo to lo ma se ti change ba do we se wa ni pada wa
1: ma n duro pe ki yawo eyan kan pa yi kẹyin o to wole ologun o ni je kadura run yin gba anyways ka wa so pe o wa n gbadura bi ru nkan baun temi si mo pe ko ni gba deku po ba re ni ti yawo e pa yin kan so ma pa fun re ni so
0: o ti ni pa fun la mi
1: o si ni je osoro o ti pe 40 bayi o wa n lore ni ti yawo e ti pa yi ki iwo le wole iyawo wa ko ko pa yi deku so ma pa yi iyawo ni to ba wa n duro ki iyawo pa yi so ni di 55
0: tin ba ni
1: so ni di 60
0: eh ba
1: wa ti nyebo
0: mi ni yabo awon omo won yen ba pada de ti won ni mo wa le iya awon sita abi ta won yawo ba pada wa
1: ore mi ori se bo condition to wa yen ma ko mo lu bo ni
0: ma je nko mo lu
1: condition ko mo lu bo ni olohun ti e wa be se merin yen lo ni ore mi to ba pe situation ka je ka ti e twist coin kan situation to wa merin yen wa ni wa fe fi e se 51 ore mi wa wo se 51 to ki ko si bi to fe gu egu 40 years ka mo egu yi ti expire o ti n wo expiry date
0: ore mi ko le expire
1: o
0: no, ma ri size mi o
1: lo ni 55
0: ma ri size mi o
1: 60 iwo lo bi size e to wa lati age 25 to ti n wo ko 15 years ko le to wa size e o wa size e wo 40 o tun fe wa size e wo 55
0: ya ke wa size mi o ya wa size mi o gbogbo nkan to so pa won yin awon to le lo se ki se nkan to to nkan na o
1: wa fe to ba di lo la to lowo lo ta o mega ni wa ni awon fe de awon komo de ore mi o tu komo won lubo ni o tu komo
0: ra o mi o se ru awon mi o bo mi o se abana omo wo omo ra ra o
1: ko lo ko ma se sori to fi je iyale iyawo tele iwo lo wa di iyale because won ba e ninu ile yen ni o ko le ti bimo but ninu ile to se
0: ore mi mo si tun rowo
1: sori o ni choice o
0: mo rowo fa o ni kini mo ro
1: eyin
0: boya ko fe mi ko fe mi ko ko gbe mi ku ni adugbo ko lo toro le o lo ni le tohun tohun gbe yen so to ba lo ko le mi boya ko ko le mi fe mi ko fe mi mo be ta won yen ba si pada kiri de ta ja siku sobu won aboti tan kan de sibi ti o ti ko ku o
1: ayi mi so wa de wa fun 90 scenario kan injo mo pe ninu isemi aye eyan o sese ko se pe ile kan lo lohun kan mo elomi agbiyanju ati ko keji ko ni lagbara e mo eyo kan to ko go ti rakaka pe to kini ka
0: ti so mo nkan ti mo fe se bayi
1: wa ri le ko fun e nkan o
0: so mo nkan ti ma se owo wa lowo mi boya ki n paro fun
1: ni pe
0: pe o fe ya mi lowo ka fi wa 2 bedroom kan
1: ko lo ko 2 bedroom
0: ki n lo ko 2 bedroom ka jo mo gbe be ma kan so pe wo lo ya mi lowo to lokunrin mi le so pe
1: koko wa ko wa be nle alo iseto ati ma ore mi kuku mo to ma se kuku ma rara fowo leran bayi duro ko pe 55 boya kada ta lo si yan fun e boya kada 60 years
0: ki lo de to n soro bayi
1: o ma break internet
0: tori pa won me o si le anti anti la won me n pe mi na
1: o ma break internet iwo jo ko pe 60 years ko wa wo white gown ko wedding gown ko gbe flower bayi ko wa ma
0: everyone na lo best
1: it is never too late for a 60 years old woman to get o ma break boya ko do the time yen so that marriage
0: mo mo pe won na ni o kokon pe jade
1: amiletiti o understand do the 60 yen bo lo wa lo ma pe 60 na de ni o to gbogbo isemi aye wa na wo lohun lo wa o mo bi cancer se pa gbo yen bayi sin
0: emi ko mo emi mo pe
1: so fun e
0: ni emi mo pe ni tọlọ ba ka mi ti e le fe ki se pa lohun ka dara nkan to le awon merin inu le mi ni yan bo se bi ko so pa eni to ba pa ko to jeun ko ni je ibaje won je nje baje now
1: ore wa kan leyin kule ore wa kan leyin
0: se bi bo n se yan ti eni yen
1: o sori ngba ti o pe 35 ohun ni ye n so fun pe wa ko lo wokun kan ti o ko be doyun sibe iwo ma worry ma wa ma to nle mi to re wa se bi meta nu pa eni to bimo fun owo eyin o because o ti ro pe ohun o le o si tete lo yen kan to royun sibe o sa mo pe ohun bimo se ni bi ti wo wa yi ko so mo ko so ko o tun yen bo ore mi CCS lo
2: nko en farabalẹ
1: emi ti gba won to yoro iwo du to ba mi si amala ni atewedu pelu
2: o da ja mo lo le mi ko lo ro amala
1: ki lo go mala ira o to ma gbe wa red meat ni
2: won ti e mo se jare iko lo ti e ti bo ti banu o ti banu mi je bayi
1: o ro baje ki ri amala ko e mo wi shiri shi wa be ki ma fi
2: ani ki ri ala lu oyibo to de lati outside ko wa ni to mo ni di yawo
1: ko wa ga mo 30 ko ri 25
2: ayo do da mo 20 years ti mo 30 ki lo denu ko le be ki lo de akuri me lo lori pelu mi ri
1: mo wa gbe ni yawo e o fe be won yin ma mo yen ti ba won to okun yin ma mo yen okun yo calculate pe for you to be at 40 years
2: o mi se wa so pe mo ti 50
1: o ti ri okun o ti
2: wa so pe mo ma so pe mo ti 40
1: o fe paro age fokunrin Why are you in Loman Derry Tita Lang in 2 weeks? In Batashi, in Batsoi, pay all if you found one. Emil, where's your war? Amala! No buy me. Oh, no, Amalao! Why, Miri Lossoy?
2: My dear Joe. Oh, that boy, Daddy, if you.

0: ẹ káàbọ̀ sà.
1: O ma kimi jọ gogo jaku jaku to se yen o bo se se mi like e now emi ro pe owo to se mi like e mo de ti complain
0: e mo teyan ba ti wa condition eyin o sun mi o mo pa tete de n ba ti se nkan ti ma
1: condition o sa iwo lo kokon loyun nu mo so se mi re to lo
0: ri mi ori mi o loyun ori mi mo
1: ba
0: se ma
1: se mo se wa ma se enu o mu se o kan ma sun mo sun mo sun
0: eyan
1: ma sun ko ma ran losan gan
0: e ma binu
1: iroyun wo wa nu o mo sun mo ran
0: losan ani ke ma binu
1: se wa rawo mi to loyun ri ni
0: e ma binu se mo pa yin ti se ru eri mi o se ru eri sawon to ku o le se bon se nse ko ni
1: kilo ba mi so kilo wo ko jo mi lejo ko jo mi lejo mo so fun e na tele ki to fi e sile ko to loyun ki to fi e sile mo so fun e
0: yes sir
1: ya merin ni mo ti fe seyin ti mo ti le lo ko jo mi loju pe
0: se se pe mi no mo mi bayi
1: e se re mi pe kini won ni ko se pe mi no ara re se won ni ko tun ara re se iro jaku jaku niye ma fe wole ma kelekun o ni tese sile kun fun mi o ba de na ngba mi o mo ba se se toju oko
0: e mo binu
1: e dali e kaabo o tese kemi ko se gemi
0: e mo binu
1: bi gbona re e mu o e mo jojo yin lona fun ko mo saaju mi
0: pe e mo jojo
1: yin lona fun
0: e mo correct mi e mo pe mi o se ru e ri
1: o se ru e ri
0: e mo binu
1: olokun wa loyin ni o bi bari mo ti le danu nu leyi o ti mo ti fe mo le won danu nu leyi o
0: olohun
1: o mi loju o
0: eleda mi sanu mo je mi na tun lo
1: ah iru o ki wa niyan
0: emi won ni ape ko to jeun e je baje ni mo tun loyun nisin se ma wa gboyun lo bi sile iya mi ni
1: dodota mo ta lo npe ngba mo wole ta lo npe mo
0: ore mi mo npe
1: ore re okunrin abobirin
0: obirin ah ah se bo re mi te mo yen na ni
1: kolejo kolejo obirin lo npe okunrin lo npe
0: se ki mu fo mi wa ke wo
1: oko ma
0: ore mi aduke mo ni aduke mo ni
1: number re da mo je pe number re
0: ah e pe se bo na niyan e pe number e
1: pe number re ma pe ki ma daye lori phone mi ma pe number re ki ma daye lori phone
0: mi ah ah 091 316
1: mo mo rush mi o ma je ki si number te o ma je ki lo re pe Abuja abi ki lo re pe Eko
0: yes
1: ma fara balẹ pe na abi
0: 091 316 55 69 52
1: se number re na nu
0: o na ni
1: ma gba number re nu je bi pe se bo ti o so ah o wa o
0: phone mo fe sign mi si bayi
1: won irojo le mi lori o iwo wa ni family wa won irojo le wa lori o irojo ta wa ti so ni o irojo le wa lori family wa o won de ko irojo wo ya lori
0: bo nkan ti mi se ri
1: eh eh hello
2: hello akweto
1: esi
2: kata lo to lati de pak
0: esi o
1: lati tank eh ya ngbo yin
2: awon erago kan se yin ni
1: emi abi yawo mi
2: iwa na ni
1: emi ego se mi
2: ah ore re to so fo pe o da gba bise mi abi se mi lo to
1: eh
2: kini kana karori bu bai
1: ah ewo ni karori bu se mo kara yin gboro baya o mi winu le ni
2: yawo ele ka ololoyun oni nsu mama ko ba ma to be ni
1: ah mo ye yan so e kale koko de sile fun mi ko ni se ko de dara ya
2: akorin ti o gbadun e ko ba lugu
1: mm mi o ko ya ki ma lugu boya ke kogun wa fun mi ki ma lu e lo re kogun wa fun mi ki ma lu e wo o ra pe number ti mo pe number buruku lo fun mi o number le re lo fun mi number le re lo fun mi o fun mi number to ye ki gbe
0: se bi number re mi ti mo te ba niyan
1: hello
2: ọkọ
1: yawo ọ ọ ọ ọ
0: ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ
3: ọ
1: ọ ọ ọ ọ
3: ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ
1: ọ ọ ọ
3: ọ ọ
1: ọ ọ
3: ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ
1: ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ o le yawo la kokon la kokon yawo le ile mi nkan la kokon nkan le keje nkan le keto nkan le kerin se bi yawo le karun ki wa ma ke ki ma ge ele to bi won to gbo wa mi lo se o ko je ro mo ko o ngan rin mo ko je ro mo o block mi danu e wa ki ma ke le na ki ma ge elu
0: alafia fe na sa
2: to bi la la jorin
1: to
2: baba to ba gbe lo si aro ni abe okuta o ma beta
1: abi okuta ka gbe la abi okuta o fi rerin
2: omo mi
0: sa daddy mi Rara sir.
1: O ko jade ni.
2: Olorun ti so e.
0: Yes sir.
2: Obirin mi o ti ka fun e pe o le le jade. Ki lo ko to lo ma je lo ase yo wa wi ni.
0: Olorun la se.
2: O bi akoko e Olorun fi sele yin now. Ara ko to pa wa niyan. Ko to lo ba fara won wa. Ah ni fa ba ifo lo lati pa oro e.
0: Hmm.
2: Je very easy now. Ko lo je le yi. Olorun ni so ka le wa. A to ba soro. Ọlọ ti ba soro. But eyin ni ko.
1: Yo jade. Yo jade.
2: Ti omo eniyan. O ti se dada.
1: Yo jade.
2: Soro e yo biri. Ewo oloṣele yi. Iwo kunrin kini keje keta kere karun. Ojo ko ti e. Ojo ko.
1: Yo jade. Ma le jade. Pelu tete inte so yin yo ma le jade pelu tete. Pelu te so ye
0: wo ba mi be
1: jade o
0: dakun
1: wa jade
0: o je ke jade se ma lo wo oyun labe obi mi ni
1: o lo ri bi mo so do obi re ni elu ah if fake fa o if fake fa if to pelu to se eh se
4: hello
1: o
4: eta sa
0: eta sa
4: alaji alade o lo nto lo lati sa mezu am
0: baba e se baba mi
4: ah o kan ni se pele pele ba
1: Kini pele pele.
4: Iko ayi ba da ni oye ti gbogbo won su ka ma ni lowo
0: tomo tomo sa sa
4: Olorun sa nu re
0: ami Olorun
4: to se fun awon ti o wa le tele tun re lo o ma lo rawo nile
0: ah e ba mi be ko mo se be fe mi
1: olo
0: arugo ara mo fi loko
4: oro re ti koja o ti koja an foju wo agbadura mi
1: e mo gbadura tori temi o e ma dodo laamu o mọdọ lọ laamu tori temi o yo lo lilo ni lo e mọdọ lọ laamu tori ti e mọ gbadura kankan o ile lo ni lo yin le danu ni
0: ani ko mo so be
1: mo so kini mo
0: mo je lo bi mo sa be obi
1: elu
3: elu
0: elu e ka so
3: elu yo loyun
0: yes ma yes ma
1: mo re soro
3: o nto lati epo
1: ko be soro
0: e se mo
3: youtube ni sin bayi o ti present 3 years o ko yin jo ko mo wo nje wa ko la mo so pe ma teyin so ti wole nse omo yen yo wa sodo yin
0: ah
3: e mo toju re si mo mu lo ti so
0: ah
3: mi ni da ti komo ni ti to yin yin ba yin ni o
0: ah e se so fun mi tele o se so fun mi eh bo ni mo fe rin oro se ma wa lo se oyun ni o ti ga awon eyan ti mo pe mo loyun
1: ele to soro hun sin o pe private number lo fi pe ko ni fi number re le lai le ngba mo sa fun mi ni ngba mo sa fun eh si mi o si rai omo for down eh rai ni ma rai yin omo mi kan omo mi o ti omo mi nje wa yi wa mi kan eh e
3: do wa ka
1: so e ka so
3: Wa ni wa
1: lo so lati e korin.
3: Oko ya wo ya ka o du so ra yin o.
1: Kilo de.
3: O ya wo lo de, wo ya ba ba se nta le se se ni dile yi.
1: To dile wa, e ro dile ni.
3: Ya ko wa ja gari se do ju ti o.
1: O ro dile ni.
3: Ti wo ko ni wa ke lo ya wo lo be wo ni o.
1: Be ta le wu. Se wa ta wa ya wo mi ti mo le jade wu. Se wa gidi ni wo wu mo le wa jade ro le ni.
3: Eyin gan na da o ara ko re re ke re ke re ke re ere ka o na tun ba ko wa lai eh ori mi o do ti ori mi o do ti o abi wa po mo abọ mo le fe mo je ejo ko yawo o ti ero mo na ni ko ra wo mo eh ori mi o do ti ori ko ja ka wo
0: Sale wa no buruju nu ya o mere ti mo le danu. Olo ti mi si o.
1: Salewa emi.
0: To ba ti e je pe mi o ti loyun ni nisi o tun beta.
1: Emi akanri ada akade gbe. Salewa emi lo n ba lagiri. Mo le salewa jade. Mo se buru lo n buru to.
0: Oyun le ti koja si se bayi se n ba lo se ki n gba kadara ala
1: o. O wo ba seyun ko lo se o. Emi o mi.
0: Mi ni seyun o. Mi o ni se oyun kankan.
1: Mi o wa dun se wo lo ko loyun ni.
0: E ni se oyun kankan.
1: O ka go mejo osan. Omo ro ho ho ho bi elede gan. Eh o.
5: Go see problem. Yo dama ma le jade eni
0: gojo wa iwa gojo wa mu gbo
5: si wa ola galonko o ko a eni galonko o dola o do anu leyi o
0: je nku o o se ti ko mi omo ti oyun ti mo ni ti mi ti bi ti wa la ti se je mo lo ma lo dale bo si ma lo bi mo sodo bi mi
5: o beta lo ma keru e mo se nsoro
0: ah ala jo ro mo ti o bo mi fun e lale
5: eyin ololugbo wa te ngo anu le adupe eyin ololufe adupe idile wo ni daru logo olohun o lati yanju eleyi wa ye ore to iyawo a le blame o na tori o na wo pojo tin lo lori un kon sare grab the copy ama copy to grab
6: o
5: to le pe
6: o wo ko sanu e ni bo se fe
5: ero o ro pe boyo ra laanu polo lo sanu
6: no eyo ko ti ba ti fe obi to je ni lo so
0: be ni awon sanu e
6: sanu e
5: be tori a fe
0: ko je mi sis
6: ma wa ma treat obi ni na
5: ah ma ti te tori pe
0: mo so mo harun tori pe mo wa nu
5: yin ti ma o ti le awon yen iya le re tele lo
6: o ti le le lo se to age yen
5: ko le ma pe o fa sanu
0: mo si mo pe mo wa choice ni
5: mo to wa ma nu o to wa loye harun losan gan o ri pe ikan buruku ni adugo eyin te pe wa eyin te dara kan wa asa wo la se jule si to opolopo ti pe won ti fi ero kan won lede to ba ti de pe ah okunrin merin marun ah tin obirin merin marun ko ninu ile ko lu eno ofura soro ara re o yera re wo eyan merin marun gbugbon na ni wa da
6: tan single mother ta ri nita single father na wa bi kan ni
5: o na wa o wa bi kan ni o
6: bo se single mother to wa nta
5: a je single father na wa bi o na wa kon na kan o idile won ni daru lagbaro adupe lowo re oko
7: oriko temi ni Ayomide Daniel
6: ta lo fa ko si fu
5: ayo Ayomide Daniel
0: oruko temi ni iyawo oruko temi ni Princess Oladokun
5: iyawo ti o fe jade ni opele le karun a de dupe lowo re
6: Eh,
5: kilo de juju sare ma juju sire. Ala re wa jogun ni ofe bitile ni oko to le obirin merin jade to fe lele karun jade e ri pe e ki mi ku oriire.
6: O mi dola yin ka jere gbe de.
5: O da ko re mi won ko pada ko re.
6: Ko
5: ya ke le won na jade ile o.
6: O to be. Awon to me ma le mi emi. Ebi lo mi ma le won jade.
5: Ah, ni odo princess. Oya ja tesi.

ekorole akiwa pe akushoni lorin sokire lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ijoba apapo ile ye ti kede wi pe atunse to nlo lowo ti afara kata ni ilu eko oni won pare laarin osu merin le ni ogun to se mu adeko deba ikede wi pe afa won pare re laarin osu merin din ni ogoji Mr. Nile yi fun oro isi ode Senator Dave Umahi lo fun lede nigba to se abewo si afara kata ati afara Edo ni ipinle Eko ega bo se wi igbese ti won gbe ati mu adeku degba egba tan pari afara ohun oni pari biribi to nko fun inoko ni ipinle Eko ni ipinle Osun commissioner tutun ti won ti gbe lo sile ise olopa ile yi eka ti ipinle Osun CP Ibrahim Sungura Se jaje ipo se papo pelu ijoba ipinle Osun ati awon toro kan a le je ki alaafia rese wale ni ipinle Osun ati lati ri pe awon eyan nigboya ni le se olopa Sungura lo fohun lede nigba to se abewo si gomina ipinle Osun Ademola Adeleke nile ijoba to wa nilu Osogbo Olonlu ipinle Osun lati ipinle Ogun Ileise olopa ile yi eka ti ipinle Ogun ti yabo ibikan ti won ni o je afurasi ti won tin bi omo lona ti o bofimu to wa ni abule aberan ni mowe ta si dola emi awon oloyun meji awon oguwere merin fun pofin gbe awon afurasi mefa atejade kan to lede latowo igbakeje alukoro fun ile ise olopa ile yi eka ti ipinle Ogun ASP Oluborode Opoyemi salaye pe awon sise olopa ni mowe Oni won yabo agbegbe ohun ta si dola emi awon eyan ti won lo lati ma bi mo lona ti o bofimu ati nilo kulo ni ipinle Yobe eso alabo NSDC eka ti ipinle Yobe ti fi oju awon afurasi meji lede lori esun pe won se ikolu si waya ina ti won to wa ni oju ona to lo lati da maturu de kalalawa ni ipinle ohun nigba ton fi oju won lede ni olole ise eso alabo won to wa ni idamaturo adari eso alabo NSDC eka ti ipinle Yobe Azan Omuna salaye pe awon afurasi ohun fun balẹ ejo nigba ton ti pari iwadi to lo lowo to eyi ni opin iroyin ohun e pade wa to ba di ago marabo loni fun iroyin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe aku ise oni

Oye je ma shi ba ki wa ka bo so we to ta pe ni ah delivery celebrity gossip Nikoli Diamond 8.7 FM pelu mi do la yin kan to ba shi ma nse lo re to yi ibe na lati ma tin jadi si aga gbogbo egbe alabo si egbe yi o ni tukala se ledu mare a ma tesi waju a ma lekunu egbe yi ni alagbara olorun a ni sole ta fi dele o ti yeyin oya eni ko wonu kanta na oya eje wonu sel na a ni soyun tori pe kini allegedly o ni moto ti wa ninu egbe yi olori egbe mo pase pe ki ipade yi ko bere bayi mo gba mo egbe patapata ki lo nlo nu ose yi ki lo yi ti rin ajo abusi la ma ndanu egbe yi o e ti mo ba se ma nse be mi ba ti wa se be mi ba ti de sori eto eyin kan ma ko gbogbo ajo yi e wa ko bo lori eto yi amo be ba wa jabosi lori eto adele ba se celebrity gossip o ye ke mo bo ti nse o ki n sabosi ti ma lo lori sose o ti ye yin ah omi do show o ara ile e show o ti ye yin ni ma mu kabosi odun e ba gbo pe ki se pa won po won do re inu egbe yi ni e kule o

0: mo gbadura fun enikan bayi lo nuwa wi o
1: yesu
0: bayi ni wo ni so
1: yesu
0: gbogbo iwo to nla ikoro koja
1: yesu
0: ani mi si obi woli
1: sa
0: sami to le
1: yesu
0: lo ruko jesu ikoro di adun
1: ha mi jesu
0: ikoro di adun
1: ha mi jesu
0: ikoro di adun
1: ha mi jesu
0: o yo nla ikoro koja lori ise
1: yesu
0: o yo nla ikoro koja lori dile bo yo nla ikoro koja lori ago are bo yo nla ikoro koja lori ati na ati lo o so aso tele
1: si
0: o gbogbo ta n fi ikoro pe
1: yesu
0: o gbogbo ta n fi ikoro pe
1: yesu
0: o gbogbo ta n fi ikoro pe
1: yesu
0: to ba ti sami
1: oya
0: o di adun
1: ha mi jesu
0: to ba ti sami oya o di adun
1: ha mi jesu
0: to ba ti sami oya o di adun
1: ha mi jesu
0: mo so aso tele
1: si
0: gege ba se fi ran mi
1: sa
0: mo so aso tele
1: si
0: bayi lo luwa wi
1: yesu
0: bayi ni woni so
1: Jesus
0: ikoro to la ko jese
1: won
0: ni o di adun
1: mi jesu
0: se loluwa se
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: kini ti oluwa ni ke fi ba awon eniyan soro
1: sa
0: oluwa ni ki so olorun ti an pe mi ikoro aye re o di adun
1: mi jesu
0: ikoro aye re se kini
1: o di
0: adun gbo mi oruko mi ni prophet solomon adeoye lati ni ijo lasepe alasepe revival center nibo ni alasepe wa ni ilu ilorin nibo ni ilu ilorin ni ilu eyenkorin enikan ni nibo ni eyenkorin wa gbogbo eniyan gbo ti o ba ti deje ralimi to ba ti lo n lo eyenkorin ko sawo ni moto ti o mo be to ba ti wa de ile po kan tan pe ni le palikad ni ilu eyenkorin iya me kan wa niwaju le palikad won pe ni yana pata ti iwo ba ti de yana pata so wi pe lo si nijo alasepe ago mesan laaro la ni program si ago meje la osan 9 a.m. to 12 p.m. ola ma ni agbara ola ma ni agbara mo se n bo latori oke ni mo se de latori oke ni gbo mi oluwa ran mi si gbogbo eyan ola yen ma le gan awon kan gbo mi won like koro koja orisirisi ona nothing like koro koja elomi lori ise re lo dede o ni shops gbo oja oya o ni shop gbogbo oja lo ti expire mo lori nigba ti o ni customer to ma wa patronize elomi ninu ile lo tin like koro koja elomi ago are aisan lo nse elomi ninu igbeyawo elomi ti wa ninu igbeyawo for the past 7-10 years ko ti romo gbejo mo so aso tele o gbogbo ta n pe ni koro ni o mo boya wa sa mi o di adun
1: ha mi jesu
0: o di adun
1: ha mi jesu
0: o di adun in the name of Jesus
1: amen
0: ninu bibeli
1: ninu
0: ti mo fe ka fun wa Exodus chapter 15 lati first number 22 bíbélì sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mose mú israeli jáde láti òkun pupa wá wọ́n sì jáde lọ sí ijù suri wọ́n sì lọ ní ìrìn ọjọ́ mẹ́ta ní ijù náà wọn kò sì rí omi wọn kò rí kíni
1: omi
0: wọn kò rí omi first number 23 bíbélì ni nígbà tí wọ́n dé mara wọn kò lè mú nínú omi mara nítorí tí ó kọrò nígbà bíbélì sọ pé nígbà tí wọ́n jáde kúrò ní íjíbítì tí wọ́n la òkun pupa kọjá bíbélì sọ pé mose àti àwọn ọmọ israeli ebi ń pa wọn ògbẹ́dẹ̀ ń gbẹ wọn ṣùgbọ́n wọn kò rí omi nítorí asálẹ̀ ni wọ́n wá dé ìlú kan tá ń pè ní mara bíbélì sọ pé wọ́n rómi ní mara ṣùgbọ́n wọn ò lè mu omi náà kí nìdí tí wọ́n fi lè mu omi náà bíbélì sọ wípé omi mara ṣe kíni omi yẹn kọrò yẹmi gbọ́ gbogbo ènìyàn nígbà tí ọlọ́run bá ṣe tán kí là ń pè ní adùn nígbà tí ìkorò yẹn bá di adùn nígbà tí ìkorò yẹn bá di adùn ó jẹ́ deep spiritual joy comfort fulfillment of expectation through divine connection ìyẹn tó ṣe pé nígbà tí ọlọ́run bá sọ ìbànújẹ́ yẹn di ayọ̀ nígbà tí ọlọ́run bá sọ ẹkún yẹn di ẹ̀rín nígbà tí ọlọ́run bá nu omi jẹ́ mi yẹn nù ó nu omi jẹ́ mi nù pátápátá ó nu omi jẹ́ mi nù pátápátá ẹnìkan sàmì èmi sọ̀rọ̀ bíi wòlíì ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́tẹ̀lé ọlọ́run nu omi jẹ́
1: rẹ̀
0: ọlọ́run nu omi jẹ́ rẹ̀ ọlọ́run nu omi jẹ́
1: rẹ̀
0: bíbélì ni odidi ọjọ́ mẹ́ta gbáko ni àwọn ọmọ ìsírẹ́lì náà fi rìn ìrìnàjò odidi ọjọ́ mẹ́lòó odidi ọjọ́ mẹ́ta nígbà tí bọ́ọ̀lù lè yóò ṣe rìn fún ọjọ́ mẹ́ta sà tí ebi ò ní pa tí ò ń gbé ò ní gbẹ kò rọrùn sà ẹ mọ̀ jẹ ntẹ̀yìn sà àánú ni o bíbélì sọ pé mose àti àwọn ọmọ ìsírẹ́lì nígbà. nígbà tí wọ́n la òkun pupa já wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn fún complete good three days odidi ọjọ́ mẹ́ta wọn kò sì rí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò ṣe kíní wọn kò rí omi bó títọ́ yìí nígbà tí wọ́n dé ìlú kan tí wọ́n tún ti rí omi tí inú wọn ti dùn tí ọkàn wọn ti balẹ̀ wípé olúwa ṣe o àwọn ti ṣe kíní àwọn ti rí omi bíbélì sọ wípé omi tá tún rí nílùú náà ó tún jẹ́ omi tó ṣe kíní ó tún jẹ́ omi tó kòrò bó títọ́ yìí nígbà tí ebi ń pa wọn nígbà tí òbẹ ń gbẹ wọn bíbélì ni wọn sunkún lọ bá mósè bẹẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbọ́ mi ìwọ náà ti ń sunkún wípé ọdún yìí mọ̀ tún ti ń lọ ọdún yìí mọ̀ tún ti ń parí lọ ọdún yìí mọ̀ tún ti ń lọ 2026 mọ̀ tún ti ń parí kò mọ̀ sí ìmúṣẹ kankan 2026 mọ̀ tún ti ń parí kò mọ̀ sí achievement kankan 2026 mọ̀ tún ti ń lọ kò mọ̀ sí nkankan tó lè tọ́ka sí olúwa ni kí n sọ fún yín pé mi ò mọ̀ bóyá wàá sà mí mi ò mọ̀ bóyá wàá sà mí mi ò mọ̀ bóyá wàá sà mí lọ́sù yìí ọlọ́mà yà ọ́ lẹ́nu ọlọ́mà yà ọ́ lẹ́nu ọlọ́mà yà ọ́ lẹ́nu ọlọ́mà yà ọ́ lẹ́nu ẹkún rẹ̀ máa dẹ̀rù ìkọrò rẹ̀ máa di àdùn wọ́n ló máa di àdùn wọ́n ló máa di àdùn wọ́n ló máa di àdùn wọ́n ló máa di àdùn tí ẹ̀mí bá wà ìrètí wà sà
1: bẹ́ẹ̀ni sà
0: bí àwọn mẹ́sẹ́lì ṣe sunkún lọ bá mọ́sẹ̀ wípé odidi ọjọ́ mẹ́ta gbáko láfẹ́rẹ̀ a kò sì rí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni a kò sì rí omi pọ́ọ̀mù iyẹmi bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń sunkún báyìí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń banújẹ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ronú
1: báyìí
0: bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kérora báyìí wípé ọdún yìí tún ti ń lọ bí ọdún tó lọ ṣe lọ lẹ́nu tí kò sí achievement bí ọdún tó lọ ṣe kọjá lẹ́nu tí ò sí kankan tó lè tọ́ka sí am I talking to you
1: sir
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún ti ń mí kalẹ̀ báyìí bí ọdún yìí tún ti ṣe kíni ó tún ti ń lọ olúwa ni kí n sọ fún ọ tí ẹ̀mí bá wà ìrètí wà sáàtì má give up amen
1: amen
0: sáàtì má give up ó possible gbogbo ènìyàn gbọ́ ó possible kò ti sa gbogbo ipá tó lè sà ó possible kó o ti gba gbogbo àdúrà tó o mọ̀ gbà látẹ̀yìnwá ọ̀la yìí máa yàtọ̀
1: amen
0: ọ̀la máa yàtọ̀ lálásẹ̀fẹ́ ó possible kó o ti gba gbogbo àwẹ̀ tó o lè gbà ó possible kó o ti kẹ́ kó o ti kígbe kó o ti pariwo kó o ti sunkún sọ́nà lẹ́yìn kó o ti sunkún sí ọlọ́run látẹ̀yìnwá ó possible kó o ti kó o ti try gbogbo tó o lè try am I talking to you olúwa ni kí n sọ fún ọ wípé tí ẹ̀mí bá wà ìrètí
1: wà
0: am I talking to you àwọn ọmọ ẹ̀sọ́ ẹ̀yìn ó nọ́ mà sà ó nọ́mà kíyàn kígbe ó nọ́mà kíyàn pariwo àwọn ọmọ ẹ̀sọ́ ẹ̀yìn náà pariwo sí mọ́sẹ̀ wípé ebi ń pa wá ọ̀fun gbẹ wá amẹ́tọ́kì tún yìí because wọ́n mọ̀ wípé ó lè gbà wọn ó ní wòlíì ó lẹni tí a lò fún ìdáǹde wọn láti mú wọn kúrò ní ìgbèkùn láti mú wọn kúrò nínú àhámọ́ wọ́n jẹ́ sunkún lọ́ba wọ́n ní ẹni tó tó nígbà láti kí ni là ń sábà ẹni tó tó nígbà là ń tọ̀ lọ wọ́n sọ mọ́sẹ̀ lọ ìwọ náà ti tọ ọlọ́nà ó ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gun oríṣiríṣi orí òkè
1: ni
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gun ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí
1: òkè
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti lọ different
1: churches
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ nọ́mbà wo ni ìtàlẹ̀ omi ìní lórí phone yóò tó 101 prophet number 1 prophet number 2 prophet number 3 títí dé 101 olúwa ni kí n sọ fún ọ wípé ní ọ̀la ní ọ̀la yẹ́sà kò sóhun tó ní bẹ̀rẹ̀ tí ò ló bẹ̀ ìbànújẹ yẹn ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ó lópin ẹwu àwọn paracetamol tá a máa ń lò ẹwu àwọn fensic àwọn booster tó rí bá ń fọyàn wọn á kọ manufacturing dates wọn á dẹ̀ kọ expiring dates ìyẹn túmọ̀ sí wípé gbogbo tó bá ti ní ìbẹ̀rẹ̀ ó ní òpin gbogbo tó bá ti ní ọjọ́ tó manufacture ó ti ní ọjọ́ tó máa expire oògùn rẹ ní ọjọ́ tí ọ̀tá fi síbẹ̀
1: amen
0: kí wá ní ìdí tí olúwa fi ní kí n pe gbogbo èèyàn sí iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ tó la olúwa sọ wípé ogun tó ń ja oyin lálàsẹ pé lọ́la ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: ogun yẹn máa expire
1: mi jésù
0: indonesia mo jí
1: lè amen
0: ní ọ̀la
1: tó
0: o bá fẹ́ jẹ́ kí ìkorò di adùn tó o bá fẹ́ jẹ́ kí ogun tó ń jà ọ́ tó o bá fẹ́ kó expire olúwa ní kó o mọ̀ bọ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ amẹ́tọ́kì tún
1: olúwa
0: ní kó o mọ̀ bọ̀ pẹ̀lú kí ni
1: pẹ̀lú ìgbàgbọ́. dagbo
0: pelu dagbo oluwa ni ma bo pelu dagbo re
1: sa
0: ewo ibu chapter 11 verse 1 oni inje idagbo ni daniloju ohun ti
1: anreti
0: inje ri ohun ti akori iye tumo si wipe oni igbagbo ni daniloju ohun ta anreti what we are expecting oni inje ri ohun ti akoti ri what we have not seen so to ba fe gba iyanu lola to ba de fe je ki ikoro yen ko di adun oluwa ni ma bo pelu igbagbo am I talking to somebody?
1: Yes, sir.
0: Me a go mess a la go la. And me come so we be ah. Oh, look back, but we pay over you whom I inspire no la. So then me bono be here to first fire. Allah se peni sa.
1: Yes, sir.
0: Mami, Allah se peni ma.
1: Yes, sir.
0: Me bo la ni Allah se pe wa. Anywhere to tin go me. Ti wo ba ti deke wali mi.
1: Yes, sir.
0: Omba la to lon shogo. Omba la ta sadam.
1: Yes, sir.
0: Omba la ti of adara.
1: Yes, sir.
0: Omba la ti somi. Omba lati taiwo anywhere to ba tin bo to ba ti dege re ani mi so wi pe lo si eye nkan mi to ba ti di eye nkan mi wa ma wo round about eye nkan mi lo ke bayi won pe le po kan ni le
1: palikad
0: to ba ti drop ni le palikad
1: yes sir
0: o better ski so wi pe o lo iyana apata le eye nkan mi
1: yes sir
0: to ba ti de iyana apata so wi pe ala se pe lo lo Allah se pe o pe meji
1: yes
0: mo de gbo wi pe won lawon kan wa to je pe te ma ti de iyana pata yen
1: yes sir
0: te ma ti la se pe lawon lo awon ti won ni agbara ati gbo okada ti won no wo okada lowo nitori pe ko jina si titi to ba lowo okada o better ti o ba so wo okada Allah se pe jina si titi
1: yes
0: yoruba ma npo we kan wi pe abiri ona ki sina o se mi lanu pe mo gbo gbe won lawon mi won ati rin won ati damu lo jina won ni le bere lowo awon eyan wi pe ja la se pe mo lo so won ni elomi ati ti fe pari gan ke elomi to get ona Allah se pe o den se bi to jina ko so, oh better, I be on a king, see be on a close mouth is a close destiny. Cause I said, because at daddy, I jump Mona Sepeno, and do it for me. Mommy, I jump Mona Sepeno, you go lower, and do it for me. To that day, Iyana Pata, near your corner. He was a repair in New York, and last Sepeno. Oh better, why don't Babo look at the New Junction? To ba lu wo kada ko jina ato sa ti make sure ko bele ago melo ni oluwa fe sise ni ola ago mesan laaro amen
1: amen
0: ago mesan laaro la si ago meji la osan 9 am to 12 pm mo tun wa ni iroyin ayo kan for everybody
1: yes sir
0: awon kan ma npe mi after program igbe daddy ese be la won si sawon le wa eh gbogbo eyan pata lona npe
1: be ni
0: amen
1: amen
0: to ba sa ti gbagbo ninu olorun
1: sir
0: to ba ti ni gbagbo bi pe olorun lo le sun gbogbo
1: be ni
0: to ba ti ni gbagbo ninu olorun pe olorun lo da o
1: yes sir
0: to ba si ti je eniyan ma bo ni ola gbogbo eyan gbogbo esin to wu ko ma se iwo ma bo won bona ti Allah ba fe to ba fe differentiate wa nipa esin ni ojo ojo ba mo ro sori awa kan ko ba mo ro sori awon kan ori gbogbo eyan ni ojo
1: re si
0: gbogbo eyan lo run pa
1: be ni
0: gbogbo eyan lo jo npa
1: iyan
0: tumo si wi pe lodo na
1: kan
0: ni wa we are one
1: yes
0: sir so ma bo la ro la gbo oluwa so pe to ba fe je ki ko re di adun si ni mo pe number 1 ogudo ni igbagbo First, second Chronicle chapter 20, verse 20. Second Chronicle 20, only a double, only you go, Abi.
1: Yes, sir.
0: Only believe in your prophet. Am I talking to you?
1: Yes, sir.
0: Only you must believe in the Lord and also in his prophet to be established so that what I know fear only God long ago called the God will live in God. My God, for you, God, to ba ti wa pelu iye meji ah it is a pity
1: yes
0: so don wa pelu igbagbo de to ba nbo mo ni lokan wi pe wo ni lo wa ba
1: be ni
0: abo wi pe olorun to pe wo ni lo wa ba
1: be ni sir
0: nipori of your lord mo n pari program lo la bayi mo tun ko lo rin ni e lo lo lo like are you getting me so iwo gbagbo ki se wi pe mo fe wa di pastor mo fe wa di prophet solomon no ni igbagbo ninu ona ko de ma bo then kini number 2 to ba fe je ki ikoro re ko di adun mo te so mo so beni ke ma de ni kan so mo ri oke loni oloni loni oloni mo ni opolopo to nda mu loni opolopo to nla kaka ko si ti eniyan wa ti o si lowo enikan amen
2: amen
0: se ki sa ni so so tele to ba ti sami
2: yesu
0: gbogbo ni to sami
2: yesu
0: gbogbo ni to sami
2: yesu
0: gbogbo ni to sami
2: yesu
0: ko to di saturday
2: yesu
0: wa pade yan bi
2: ha mu jesu
0: wa pade yan bi
2: ha mu jesu
0: wa pade yan bi
2: ha mu jesu
0: wa pade yan bi
2: ha mu jesu
0: mo ni wa pade yan bi
2: ha mu jesu
0: ko si ti eniyan wa sa
2: beni
0: ko si ti eniyan bebe fun
2: oh yes
0: ti o si lowo enikan
2: oh yes
0: ojo ti eniyan ba pade right people
2: jesu
0: ojo ti eniyan ba pade right men
2: yes sir
0: eh ojo yen ni ikoro ma di adu
2: yes
0: am I talking to somebody
2: yes sir
0: idi niyan ti oluwa fi ni ka ma bo a de ni ise pataki kan ta fe se lola pelu iyo yo ti to bi ose melo kan bayi ti iyo yen ti wa lori pepe be ni abi be pe ba je
2: ni daddy
0: awon ma la se pe te n gbo mi bayi awon no ti ma testify
2: yes sir
0: iyo yen si wa lori o tabi
2: yes sir
0: sugbon ni pori ofi ona ola loluwa ni ka pin
2: thank you jesus
0: ah de ki gbowo lowo anybody ah ni gbowo ofe la ma pin iyo yen sugbon gbo mi my name is Pastor Solomon to ba ti da fun oto leyin to ba gba iyo lola don't forget me
2: yes sir
0: oh da mi loju mo ti mo so
2: yes sir
0: when it is well with you gbogbo ni te gbo mi le to ba ti le di alase pe lola boya iwo wa ninu aini ni aini lo n fa ikoro fun boya wo wa ninu aisan ni boya wo wa ninu isoro kan ni tabi keji ma bo ni ola wa gba iyo ti
2: yes sir
0: when it is well with you please don't forget me
2: yes,
0: don't forget Pastor Solomon
2: yes, sir.
0: Because mo gbo lohun gbo wi pe iyo yen o ma mu ki ikoro gbogbo eniyan ko di kini
2: ko di adun
0: mo so so tele
2: si
0: mi o mo boya ni kon so mi ogun to ni ko waye wa wo
2: yes,
0: ara se ti iyo yen be se ni ba
2: yes sir yes sir
0: mo so fun yin
2: yes sir
0: o ni baba ti gba iyo yen lofe ti gbogbo e ba ti gba afẹ ni ti o ba sin be lola sugbon gbogbo eni to ba wa lara se pe lola to ba fi le gba iyo yen awon ogun to ma mu keyan waye wa wo
2: yen
0: eni ti o ba ti ri iyo yen olohun gba eni ti ko ba ti ri anu gba o kan waye se kini o waye wa wo yen ni sa so oluwa so pe nipa iyo yen pẹlu itọni ti ma fun awon eyan bi won se lo lo ogun to ni ko waye wa wo yen opolopo ti e waye wa wo yen lasan e lawo wo lo wa wo
2: gan
0: o wa wo ran awon taye
2: yo ye
0: ba ye o ye ohun oluwa ni ogun to ni ko wa ye wa wo ran so ba ti di alase pe lola eni to gbagbo to de ni sami bo su es to wu ko ma si to ba ka ti gbagbo ni olo mo bo alase pe lola mo so so tele ogun to ni laye kan so so to wa wa kan wa wo ran ni so ba sami ogun ye gbina
2: ha mi jesu ogun
0: ye gbina
2: ha mi jesu ogun
0: ye gbina
2: ha mi jesu
0: ogun ye gbina
2: ha mi jesu ogun ye gbina
0: ha mi jesu ogun ye gbina
2: ha mi jesu
0: ogun ye gbina
2: ha mi jesu
0: ogun to ni ko kan ma ka oju ori e lasan
2: jesu
0: mo lo ni toka si kankan
2: jesu
0: ogun to ni ko kan ma dagba sugbon ni ologo to ba ti sami ogun ye gbina
2: ha mi jesu
0: awon ise ti iyo yen ma se lola opo ofe la ma pin fun
2: ebi bo
0: awon angeli ti sise lori iyo yen
2: amen
0: amen
2: amen
0: amen ogun to da mo mi
2: ogun to da
0: ora pa la wonu aye mi to wa nje mi niya baba le jade olo ma ni ogun jade lara awon eyan lona
2: ha mi jesu
0: ogun to ni ko kan ma ka oju ori lasan sami ogun yen gbina
2: ha mi jesu
0: gbo aso tele yi ogun to doju soju kan
2: yesu
0: so gbo aso tele ti mo so yi awon ise ti iyo yen fe se lola ni
2: yes
0: mo fe ko wa sensitive mo nfi awon ise ti oluwa lo wo fi iyo yen se lola gbogbo eni to ba ti gba iyo awon ise to ma se oni mo fi so aso tele gbogbo ogun to doju soju kan
2: yesu
0: ti aye re o fi tesiwaju e wa todun ti awon mesoli re ti wa loju kan
2: yes sir
0: e wa todun da ti wa ni gbekun
2: be ni
0: olon lo mose fun won lati ko won ko ni gbe
2: yes
0: olon fe lo mi olon de fe lo iyo
2: se
0: ma pin fun gbogbo eyan lola lati mu awon eyan ko ni oju kan ogun to dojo soju kan
2: yesu
0: mi o mo boya wa sa mi
2: yesu
0: ogun yen sa mi
2: jesu
0: ogun yen sa mi
2: jesu
0: ogun yen sa mi
2: jesu ogun yen sa mi
0: jesu
2: ogun yen sa mi
0: jesu eh Edward Boy Setti, your Yamase,
3: when
0: you mother call was sensitive, he Setti, your Yumai, Professor Shemona, only moving sauce or telephone, and little bad jet here, quoted the bear one by yourself. Could the Setti turn you call Mumuwa Koto Bayo, so a book of Evermotis or Femi, Timope or Femi, Boss or Tele,
3: Jesu.
0: Hey, Yanu. See, go away, nothing more. We pay or not like that.
3: I assume.
0: He ya no tibo by your fima.
3: The
0: sweeper or long one.
3: Yes.
0: He ya no tibo by your fima.
3: You
0: say, oh, see, your long one. They say,
3: yes.
0: Samit only, oh, ya by your man,
3: yes.
0: Oh, ya by your man,
3: yes.
0: You don't let you marry. No man be ya no,
3: then, sir.
0: Anu. No woman's, no man, no anu, ati yonu, ati yanu, omo yanu.
3: Yes.
0: I'm not talking to you.
3: Yes, sir.
0: Eni toba wa lebi anu, yori yanu.
3: Yes.
0: Eni toba ri yanu, oti ri yonu, yonu ledu mari. Usa, so tele. Hey, toba ti ba yonu na, mi omo boya wa sa me.
3: Yes,
0: sir. Tu yanu, kaso so, ti bogwa yofi ma.
3: Yes,
0: sir. Ipi ono un ladara.
3: Yes,
0: sir. Toba ti sa mi, oya da yanu.
3: Ami, Jesu.
0: Oya da yanu.
3: Ami, Jesu.
0: Oya da yanu.
3: Ami, Jesu.
0: Oya da yanu.
3: Ami, Jesu.
0: Oya da yanu.
3: Jesus.
0: Is that your yet to my show?
3: Yes, sir.
0: Iyanu kasoso to mamuki ye pada lele debo. Moments of our year. Moments of the autonomy can say we let
3: another.
0: Step by step. Sack. Alone, we pay alone and make sure we pay almost any jack. I hear one,
3: yes.
0: Alone and make sure we put most at the commenters gradually,
3: like gradually.
0: Amen.
3: Amen.
0: On a senator, let me go bunk of any telecommand.
3: Yes.
0: Am I talking to you,
3: yes, sir?
0: What one cut over my dinner, my name, no better, KKK,
3: yes, sir.
0: Because I do not despise the days of your little beginning. What one cut over nobody can start from the top.
3: Yes,
0: you can only begin small, you can only start small,
3: yes, sir,
0: to become big.
3: Yes,
0: are you getting me?
3: Yes, sir.
0: So, what we are here, we don't see this. Why do you see you by the kitchen? Bo se wan la se na we se wa koda ah kiss ko sani ti o ni gogun kan tele kan na suba aye gudo yato
3: den sir
0: yi pada gudo de
3: den sir
0: awon eyan gudo mo mo wi pe ah ah won ni saturday ti o ba da ati jima lati mo
3: be
0: o la ni awon ti aye won wa loju kan
3: ti
0: o si yi pada kankan
3: o
0: la ni kan mo bo e to gbo se ti yo yo be se nitori akoko wa hey eyin wo lo to dara wu ayo

0: mo fe sere emi ni mara ni lowo mo fe sere
1: bo ti to yi
2: yes sir
1: ti on to dara ba wu o alaanu re pete to ma dide si o
2: yesu
1: ninu osu yesu ti yi pada lele fi ma de bo
2: yesu
1: leyin to ba ti gba yo lola sami o ya wa dide si o
2: ah ni jesu
1: wa dide si o
2: ah ni jesu
1: wa dide si o
2: ah ni jesu
1: nibo lese pe wa le kan le kan si o wa ni eyan korin nibo ni eyan korin wa to ba ti de geralimi so wi pe o lo si eyan korin to ba ti de eyan korin ile po kan wa fun pe ni le panicard to ba ti de le panicard so dasu di keji le palikad iyana to wa lo di keji le palikad won pe ni yana pata to ba ti de yana pata so wi pe lo ni jo alase pe ago mesan la ro la si ago meji la osan ore si kon le gbogbo eyan ma pe address le kan si a wa pe phone number anywhere to tin gbo mi to ba ti de gira limi la ro la so wi pe lo si eyan konrin to ba ti wa de eyan konrin lola so wi pe iyana apata ti won ba ti wa de iyana apata la ro la so wi pe o lo si nijo ala se pe ago mesan la ro la si ago meji la osan 9 a.m. to 12 p.m. ọrọ ẹsìn kọ lele gbogbo eyan lọlọrun pe gbogbo eyan de lo ma gba iyọ kọkan ti yo fi ri iyọnu ọlọrun gba ati anu ati oju ore gba laaro la lẹẹkan si to ba ti de gera limi so wipe lọ se eyan kọrin to ba ti de eyan kọrin won pe lepo kan nile palikad drop nile palikad ọmọ ewu randabọta eyan kọrin lọkan to ba ti drop nile palikad sọdá sódì kejì ìyànà tó wà lódì kejì ilé palikad won pe ni ìyànà àpáta to ba ti de ìyànà àpáta so wipe o lọ sí ìjọ aláṣẹ pé ago mẹsàn-án láàárọ̀ la sí ago méjìlá ọ̀sán gbogbo èèyàn lọ́lọ́run pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lélẹ̀ má dẹ̀ fún everybody ní iyọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́fẹ̀ẹ́. My name is Pastor Solomon Adeoye. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, Evangelist Mike Samuel. God bless all of you in Jesus name. Okay, phone number tí o lè pè wá sí 800 tó bá pè ní after program. Màá láǹfààní àti gbàdúrà fún wọn. Evangelist Mike,
2: yes sir.
1: Ẹ pé phone number fún àwọn èèyàn.
2: 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72
1: God bless you in Jesus' name. See you tomorrow morning by 9 a.m. to 12 p.m. God bless you in Jesus'
2: name. Amen.

ni orukọ Ọlọrun Allah pẹlu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina blessing Christ lapapo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa Allah ofo Ọlọrun Allah kuni fi kangun aye ni kokan wa o oruko ti mi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrele ti mo je alase atulu darile sewu san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jadu ile di Nigeria mo ki wa pe a o ni faisele gba o oselera o bere ni ilu Ilorin to ba ti wolu Ilorin so pon lo si odota to ba dodo ta bole ni lepo Eti Grace Filling Station asi shopping complex ta wa o fe gbe ti lepo Eti Grace Filling Station ni ilepo alade ni npe lepo en tele o ti wa di Eti Grace Filling Station bayi asi shopping complex o fe gbe ti lepo en ni to ba ti wa gori oke complex yen to ba ti go step yen tan owo ise office wa la ko ma kala post to ba ti gori opia asi complex yen tan egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparan ajegun ofe ni ero igbalode ofe ni won to ba ye pe case ti e food treatment lojomo ta kan so pe asiko tomo wa ni asiko tomo wa ni ti se pe ko rogo la san ko lo bi lana ti e ba ti je ohun lati so fun e lo bi me to je pe ti se ogun aye ni bi lana ti e ba je la so fun o fun o to kefin pe olarun oju abo olarun aya olarun lapalapa abo olarun muje muje abo olarun latalatan abo olarun ginisa to n kin si po lorun nu engbona o ti wa fun ledaro edabu abedaro sun njo wo ti wole oko to ogbopa ogbopo to n fo le oju olohun nigba o pe to ba sunkun wole si ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jaki jado ile denje wa dupe fọlọrun ba ya tun pe gbogbo ya ari agbomola ile Yoruba mo tun je are gbogbogbo fun egbe apapa agbomola of Nigeria egapon awani joba fun ni ari agbomola Nigeria Limited awani certificate ari agbomola mbelewe ari agbomola ope meji be ni ope meta o o ti sumo gbodun bayi o ti sumo 30 years ti le segun sun bile mi ti wa ni ilu Ilorin feyin te wa n wa ilu Ilorin to je pa won o se mele nba so awon doctors wa le nba te lanfani ati be mi gangan ogunjo osu keje 20 July ni mi ari agbomola ile Yoruba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jaki jaro ile Nigeria ni ma wo ilu Ilorin bo tun fele ki gbogbo omo egbe apo ogun bile ni ilu Ilorin habasitika association of Nigeria am ani governor ni kunle Kwara fa won to ba fe darapo mo egbe apo ogun bile a so bi ti governor wa wa a so fun bo ti ri governor to fi darapo fun won to kesi pe olarun oju olarun aya olarun muje muje olarun ginisa o ti fa idaduro fun o to abi won to kesi pe o ni awon ibalopo ti en le ko laarin okunrin sobirin to o ti affect omi to le wuro laarin okunrin sobirin abi ti ti en se wo oni jedi jedi o ti wa ko lu nkan mokunrin aba won awon ibalopo to ni o ti ko lu nkan mokunrin to ba jilaro te maf current wa ni abi o ti egbera papa to ti ni dakole abi nti won ni anu asuki ni o wa lomo goji onu o dabi omo odun 15 ni ni nkan mokunrin bo ti kirisi laarin jobo kala bo se meji la fi ntojo asuki nu adun ti wa bu eni ni bi tun ya ma dun de won to wa kesi pe nanu ajaka oko ni woni elewugbedu to ba ti gbegbedo onu agwara e a bere si ma ja oko e kakiri ara bere si ma ja oje ojo bere si ma su ti kolu kolu nkan ba ti kolu nu ara e so adi pe iru eni be oni cataract boyo ti ni cataract o kesi pe keni funfun le duro sare ojo e cataract ni abo wo yan kan dabi gbeyan o ri blue o ri green to ti ni glaucoma e gbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewugbedu jagun labi jo lara bi owa enkuru na tun pada di o kinanu ni pe be ti nanu ba ti wodun agwara opolopo nkan ni ma baje nu ara o abi o to wa kesi pe olawoka abo ni ejaru abo ila ku igbe tawon lomi pe ni romantic abo ni segun segun gbe gobe si ma so wa wa wa ani bo ngbe nkan le bo finkara in attractive wa do ari agbona wa dupe fọlọrun oba abi nti woni ejeru ni opolo de bi pe o ti gbo wa tese lowo re ti ni so abo ti gbenu lowo re abi nti wo ti eni paja paja lowo paja paja lese to license sara masin beta ma lo fon le se osun bile wa ero gba lo di ofe ni la be be wo to wa kesi pe nti wo ti eni pa keni tawon lomi pe ni ania abo n se be ni on je jeri gbe ga lon wa ifaseyin lon ba wo ko ko ko fe wa ya wa yo ra ya fe elomi ni lepo lepo ko ri po na de ogun ayewo ni ba wo ja won na wa do ari agbomola ogunjo osu keje 20 July egberun kan lo kaati egberun kan abolowo ogun apapa 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalode ofe ni wa tun kesi e ba jomo food treatment bi lana ti ba ti je lati so fun ero ba ni soro mi ni ka to mo dagbere 080-3226-5265 emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo dagbere pe ma salam wa ilonibo

to fetch you see agbara ni wa is the ose no ba de ma je mu to para seri ko prophet and evangelist oluwa se akere do lu ti jo csc okay shegun apori ibade wednesday wakati go victory so wuro 9 a.m. ni na do ati bere si manjo nibi ti olorun ti ma nfa awon eyan re ni isago ku ora wo go ajo pe pala na ba yo fun won o.

0: Dua ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Olọwọ iyanu o fẹ rọwọ iyanu rẹ.
2: Emi awọn woli to fẹ sisi agbara ni wa is the ọsẹ yi o.

owurọ 9 a.m. ni na adu ati bere si manjo nibi ti olorun ti ma fa awon eyan re ni isago ku ora wo bu ajo pipa la na abayo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pa mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ose yi be la kan si adua to ma waye mo gbogbo ene to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pipa pelu adua na abayo breakthrough la be fami oroyin apawo li ma jemo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and even

0: Olorun ba kadura bi gba o. Ona kiti ma jo ko ma. Beni.
1: Ona kiti moru ko ma ma.
0: Beni ona kindi moru ko ma jade. 0916159101. Taba se ngbo mi fun igba koko. Eto te ngbo ni la wole sun. Lati ikani Diamond FM. Oroko tete ni Adeolu Adetula. Ese gbopo fun ifete nsiwa. Bo ba ye pe inu oko lewa, eda ku enda bo erora te jeje loju popo. Bo ba ye pe ile lewa. E wa pe de seso odi ke feite ke je gbadun toyi. La sele to ni e pe awon re yin. Awon ololufe yin pe pe la wole sun ti bere o.

0: Akungede wo yo gbogbo ara le emi na ni tin to to ni baba duro dede are dakole baba olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin nile se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe ai se nkan miran leyin awon nkan to le se idoju tokunrin lagole ife lagole ololufe baba duro dede are dakole baba wa nbe so obirin ba tin so fun wo okunrin wi pe what man can do woman can do it better abukunbo dede nu tete ma bo ado baba duro dede are dakole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan fo agbara re lodo baba duro dede are dakole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tin bo wa si lu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere la shell motor ibi won ti wo ko iko eko un ibe gangan na la wa lo office won gangan la wa baba duro dede are dakole yen biri fun daddy mommy are dakole ni e biri fun a wa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp ona ni number whatsapp mi e pe mi sile iwo olomo kun to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo bawo le ma gbe wo eroyin mama ma so story legbe yawo re mama bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mo kunrin se bi okunrin lodu aya re iwo olomo okunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gbogi atekanle ati se ni ti gbalode e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to bi lo fi ma so pe wo lowo ri mi okari abuku ni ko ti o ma sadura fo pe se owo re oni baje nti ti wa gba ni sisin bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to gbirin jafafa lagbole ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole a se je baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin ti oko to fi roku lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede are dakole wa ja sije olowo poku bakan na a se je baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbe yawo lodede oko a se je baba duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni pete lagan bo olomo ba pomo wa lori ti epe amo ma fi osan re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri ali ni bye bye mo bo awon nkan to le fa dakole tabi arira tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada agba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara laja ro mo ja pati pati pati ma bo wado baba duro dede are dakole aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to rololufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba láìsí pé wọ́n jáde tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lára rẹ̀ náà wọ́n já pátípátí gbẹ́ni tó se nǹkan tí ó da bẹ́ẹ̀ sì ni kò se nǹkan tí ó da àwọn nǹkan búburú ti wà nù ara yìí ní dá wàhálà lẹ. ọlọ́wọ́ ní járógun àfiṣe o ọlọ́wọ́ ní fi tẹ́sán sí wa ọkùnrin kò ní fi sí wa obìnrin ọlá àti tóbi ànábì wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam ọlọ́wọ́ bá ò ní jára fi se. àwọn nǹkan tí máa wá fa àìsàn tá à ń wí sínú ara òun ni bí àìsàn gbajúmọ̀ àwọn àìsàn gbajúmọ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ ti ma sakoba fẹ ni ti ma fi mẹlòmíì ní sitọ àwọn àpẹẹrẹ tó sì ma rí ni pé kẹyìn ó fẹ ṣẹyọ kó máa làágùn kẹyìn ó fẹ ṣe ẹyọ kó máa tani kó máa roni gooo kẹyìn ó fẹ ṣe ẹyọ kó sì máa fẹ yọ ni lójú kẹyìn ó ṣẹyọ tán kó tún dàbí ìgbà tó kù ti tún dà sínú ara fúnra rẹ kẹyìn ó fẹ ṣẹyọ kó máa máa tẹlómi ó ti dà sára tí ò tún ní mà bákan náà ẹlòmíì débi tí ó ti ṣẹyọ ó tún fún alẹ́sẹ̀ ń lo wákàtí ara àwọn àpẹẹrẹ nǹkan burúkú yìí nù òkú àtọ̀ sí àìsàn gbajúmọ̀ yìí ó jẹ́ nǹkan tó lágbájú tó bẹ́ẹ̀ lè pẹ́jù nínú ara ọlọ́mọdé á lo rọ́bà ìgbàlódé fi ṣẹ̀yọ́ àmọ́ tètè dìde tọ́ ọba ti ráwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí máa bọ̀ wá dọ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ a wà ní roundabout tún bèrè alimi ẹ bèrè rasha motor ibi wọn ti wọ ọkọ̀ èkó alálùbárí káwọn bẹ̀rẹ̀ bàbá dúró dédé wà báyìí bẹ̀ mo fi kalẹ̀ sí àná ọlọ́wọ́ mọ bákan náà náà ní nọmba whatsapp gbogbo ọrọ tó bá fẹ bá mi sọ pé mi ṣe rí whatsapp mi èmi náà lọ bá ń bẹ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọlẹ bàbá wà ń bẹ bàbá olórógbó mẹsàn fọkùnrin méje ní fún obìnrin ọfẹ làfin ṣe wòsàn fáwọn ènìyàn nípa kálu orógbó fún gbogbo ẹni tó bá ti rògùn nílé iṣẹ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọlẹ ṣe tí ó gbóògùn kò ní sọ kò ní sinmi ara ẹ dádì mọmì ààrẹ ìdákọlẹ ni ẹ béèrè fún mọmì dádì a ní fàìsàn ló gbà àmì.
1: ọmọ ọba ẹwẹ́ dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ń kì í yín o. sẹ́ni tó bá mojú ògún nípa bìnírè gbogbo ẹ̀yìn jẹ́ ti dàgbà darúgbó jẹ́ ẹ̀rẹ́ yìí jẹran bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ẹ̀sùn mọ́tò sí. ọmọ ọba ẹwẹ́ dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò bàbá tá a ti mìnì lọkọ gbogbo tó bá jọ máa kòkòrò eyín tàbí kòkòrò tó bá ń dani láàmú nínú ẹnu bọ̀dá àǹtí tí ò lè rẹ́rìn láàrin èèyàn torí pé gbogbo eyín ti dẹ̀rà ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo òṣòro eyín bẹ̀rọ̀ dọ̀ ọmọ ọba ẹwẹ́ dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes kí ni ìtumọ̀ 30 minutes yẹn gan. ma ye yin nigba te ba de be itoju akokoro ni lana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jara eyin to mi ka ma fonu ko ma seje
2: omo oba iwe dola
1: baba onigba so akokoro ni ke kan si
2: kokoro
1: ti ma dani la mu ninu eyin ni won gbe ni sagowo
2: bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin
1: o le pa kenu won ma run
2: si omo oba iwe dola
1: baba onigba so akokoro
2: 30 minutes loni ko ba ninu soro
1: lori 08057466077
2: eyin to mi ti o ti yo
1: e kan si baba onigba so akokoro 30 minutes
3: akudede wo ya ara le oruko temi na ni omo ba iwe dola baba onipa san akokoro ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about gere alimi e bere office rasha umoto ibe na lawa ti a tin se iran lowo itoju nipa akokoro fun awon ida eniyan baka na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigbati elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won npe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti won tin je wonu te yin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue ti won ma npe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti yan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile ti o ba ti je pe kini ba ti ran ti a npe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma da won eni na tori ti nkan yen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu ni ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa akokoro nile ise wa omo ba iwe dola awa ni round about gere alimi nilu ilorin ebire rasha umoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba n omi tutu iyan a ma wa ro de pe lo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun akokoro ta sin so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipasa akokoro omo ba iwe dola aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti toju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da akokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi ti eyan mu elekeji ohun ni ti won ma pe ni aje ti o ba ti wa nu eje elomi ti ba fi bi ti won pe ni inheritance wi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba iwe dola a ma bere si latago mesan aro titi di ago 5 role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo Sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi ro lati fi se itoju fun awon omo ede niyan yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade kokoro jeje yi ti won pe ni sangoworm lede eleyibo bacteria ni ma fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta npe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease o tun yato feni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fonto o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je iriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa duri be e ma bo won de mi omo oba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo dating kan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wa do emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan ma store si be tawon kan kan ma wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi ti eyan ba fi eyin je nkan to le abi fi si nkan to le o le create o abi ki eyin e ko san tin ko ma wa store sibe kokoro ta soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe already lati yo gbogbo nkan tin je yin ede ni lati won si nkan kan be mo awa na mura akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti awa fi seran lo fa awon eyan to je ni le se ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro ato lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbianju fun awon edeniyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbaro olohun e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo by way dollar ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati se itoju enu feyan omo yawa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo yawa television staff se itoju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na la won mi npe ni lips retractors be la won mi ran si npe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan akokoro omo be way dollar bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku labi se wo san fun yin eyin oni gbongbo oni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus ti o ma gbeje rin ti nkan ba ti se a ma sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin oni ade tan pe ni crown ohun le de eniyan te ri yen to be file fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo ma mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen oni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a ma mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na oni ti an pe ni root itakun re to fi gba mu ati bebe lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni giri ali miranda about omo be wo dollar baba 30 minutes eyin te si ri ti da mo ba ba yi ta pe ni upper teeth oni itoju ta si fun eyi ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth oni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e Olorun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda ni kokan o e kan si emi omo be way dollar baba 30 minutes ni gere ali miranda about e bere rasha o mu to te ba ti de gere ali miranda about e ye meje jasa omo be way dollar baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 08057466077 e tun gbo le kan si 08057466077 babo ni pasan akokoro omo ebe way dollar aisan ti o gbogun ni se oku ni se ran re o ami

0: pa pe an binu ti ti o de wa si muse sugbo je ke awon mama wa ati awon baba wa ki won la wa loye lori oro alakoko ati oro enikeji 0916159 1011 elo e kale o
1: salam aleikum
0: e kale sa seun aleikum salam
1: e kuito
0: e seun sa
1: ara ko mo fe so sita ni
0: ah ora papa
1: e da ko nani ti olorun ma ju to olorun ma o fe yawo kan den da ti le tele lo ma to fe kan na e ti mo wa fe yi awa igba mi ma o ro ya mi lo wa mi wa wa mo lo tu afu na ti wa fite awa jo so mi jo ti mo ti to ni wa re ko la mo sa ri message ti mo wole ni ri phone re mo sa wole na wole o ti wa jade da jo lo le pa ayin lo lo ti da na phone ni sa n fa page mo se wa wo ni mo se bi o ti je po ma ti yen ka de jo ta ri lo se po lo do ma lo wa Lele, ah. So, what you have to say, the calumny, long way. Oh, man, you do first, but don't you see? At the foot, too, was he sent the other, so he said it to my wife. Killily, because I can't change my major career. Back to my mind, was I for money, I stand a bandana, and now that I see, I learn only, only learning every 1 hour before go to Wally. I'll go down along a boho, especially medicine. I remember that was in my week.
0: Edakun, edakun, same for la siya wini, a beti mu ya win low.
1: One lie that last one that I think is maybe at twice to them Mokalori or drum, Mokapa, message Mokal message, and took us around.
0: Eh, kill our fekawa by name on the road, if I.
1: Well, it's my joke, I mean, like we are too much in so many easy shady. What would they we put out in your polemic? I don't mean we can all answer that.
0: Edakun, edakun, edakun. Se ti kayawo yin mokunrin mi ni.
1: Eyi to se yi ju be lo.
0: Ki le ri ninu WhatsApp na. Ki le ri lori WhatsApp, e ma wole eni suru. Ki le ri lori WhatsApp na.
1: Nkan ti mo ri ni pe won ati gbogbo e ti to se awon. Ta toro e wa di wa la ta toro le o wa nilo to ni gbogbo e lo ja bale o.
0: Ehn.
1: Eh so en to wa ja la ga to jo le mama mi to pole ti wa le wa ni gba ri ju ni o. Lo to wa le so nu won lo ja bale o n sa ojo e ta ba wa na. Ona le ti jira. Olokan ni a se ile ju ni.
0: Eni suru tori ngba te wa ni ka gba ni moran lori oro yi. Ti oro won ko fi be gbele ara won daada arakunrin ti e ka eni po n ba yawo yin chat on lo ja bale yawo yin ninu oro ti yawo yin so
1: ninu to so eh nigba ti oro yin wa la
0: eh eh nigba ti e wa oro on di wahala lo loro fi de be abi nigba ti oro di wahala kila won kan kan te wa so fun yawo yin pe dakun dabo mi o fe ko ba lagbaje chat mo abi mi abi tori pe gboro yen o ba yin ninu je
1: ah jeri atagun bi mi se salaye fun olohun se na ma na emi ton ja pe mama mi gan para a pe yen pe kan yura pe mi di pe gan o le ton ma pe na ta ton jere kan se ni o so awon mo bi se se gbo la ju ma se lo wo si du paro fa won na ni emi ju yen ti mo ra ka fun gan so fun awon olohun le gba larun ni
0: o da kin to yonda yin kilo ti yawo yin o wa lodo yin to je pe odo mama yin lo wa
1: eh ni to afu ti ti ani mi awon ti ma mo le ta ti ma wa ni bi le ti mo re ji ma ni ma so ko on lo ti odo ni lodo baba bo ya yo lodo e gba oni bi a ma pe pe yan wa ni ko ti si lodo awon so baba mo le to bi fun tele ba bo yin si wa ra ni ko ya ka ma lo le ba ba yin
0: Dawo, nigba to wa lodo boyin mi, igba le ma nlo le lose, igba le ma nlo le losu.